0: yeri nata teripeti os. Edeme tuan kai wakin an garawan jarai rairi bukin tepai parebo are ekaine sena koi akoraki ake yeiro takin na yakakawung o ni kapintete o nrokon kai inungan demoni makoro ke face one. Edipose na keme nobisin teke yusi ba temakuri rairi rairi ayo ipopoto yon dairan te wan keriu eruka o ni karawaki nanayet kwa tayan tepuka. Nipopongan roi temoni makoro ayo o ina nga tauroi ni koka kina kontera patari mani na tegarikira ke ayo ibukin dinanwana. O menga karawaki ni makoro ake imina, keka pupungani kore ente akante pai pare panin. Eta kore kiti wapisa iyo pa ayo te baki ake arita kia yaro ay kakakakoro yoni karawan aya pai pare tenase ni kiripesa kia kano akoro aroia. Ntiero pa inano ni waki nte toru meuri, awana konani bare bare o nungura anape menna na te akate uwea ni bare kante pai pare ayo iroia. Emanena ki karawan te pai pare po uwa iyo mentera pata areta pe me te pai pare ntipetipeke kete klobo badness. Yesterday, Karawana Kawani Powi, a Boboto Yonta Karikira Kieta Kindarana at the Fisheries Community Development Initiative for Sustainable Fishing, Kete FCDSF, at the Karawa Kintapong Anime Waypong in Nakas Wotangawok Nyanoa, Nanobis the PMC KPF Building, Avariakota Kimirapatai Kakokorundarun Tepota Kinakawa, Akaupai Naramerawa KTM4, Korea OD Desk, at the PMC Honghai K Engineering and Consultants. Eta kona rongorong te pota kin nakababa e poputo te powi yon dinanuan anakakamakuri ake iasan karoi ipukin ta katamero na kon te wapwari pairiki o katien te pono kete break war arena te intu katieno o te tanaya fisheries training center. E katerea kin te powi pa ieruko ni kapenia ni makuri ante kurotame ipukin te tapo nausin deidei ipukin te akaba are ena kono anipuka te pota nometa ipukin karekean deidei ipukin te akaba o karikirakean te taipa yon te akaba. Eta kuriki anarongorongo te pota ki nakawa pa te PMC, esa na pia ni kosa pa esa ni karawaki kamete pa yoni pairiki o tanaya, ntiero pa ena tauroi na konte peperonga reimina, tikin kai enang poni waki te makuri ipukini uraka ki nanopis ni kawai te pota ki nakawa rei tanaya, ari ena toki makuriena na waka suwo te nga wopi meonowa. Eka ina ki te powi ayo ilo unteka umen sa koropokin te pota ki nakawa ese eritamoa, director tasi, Niko takimena sim Korea ODA Desk at Dr. Hyun Myung Jo or the PMC Project Manager at Mr. Ju Sik Kim. Oyesan sim sapen at the Japan Maritime Self-Defense Force akiaro kai kiripes ibukin karawan tianga reirei na koya kain di kiripes Police Service Maritime Unit ni karawa ayaka isakia wa yakatamerwa na kwa the Japanese and Korean War Memorial Site peso nte weekend ako. Eri bosa na kibenda na besi sapeni pa karawan na yu iroya poni kawatan ayarai na nuanga na koya ke asa ni pua mea wia ina nunte ka uwa ni puaka. Ayu na pe poni kawatan na runte ikari kepei bukini kati ime toa ante rau o te ikari nerine awa ite iroro imere nante tauteaka ni kiribes o te tauteaka ni sapen. O ditan nungura amrongurongon na pende piti peke. Teki poroi ni yangu mesaina o nanun ni usiran ni kanikaina te uwa na te pororoi bukini te uwaien deitaki nte tanga ni puaka. Apo ni meruruwa kina kinape na iya po wii minister ibukin deita ki mea sinaniku menna pen tipitipi kia reka rawaki ntaka ni mepong yon suwa. Eka ya kite po wii ane iru ya tipi meisuwa pen tipitipi ki ni kota ki mea ana minister ni usidan Winston Peters. Aya po wii minister ane po nanga yatai ni kata roi mainde po wii at the PIA Foreign Leaders Meeting ade ena karawaki yon na pen Micronesia ya balau ntena makaina ya po wii. Awari na punikai ya kinapea hidouna na Prime Minister ni usidan Christopher Lincoln. Ekarawa kinapea ya powi minister ane imiindikin tayan na kiraunano nke ekarawa na kakatayina na paini puwaka ae makaro iro isaina nte na makaina enako. Ike ya kapaka iya na misaira ane ari yaaki wata de poom ari na kuna andepe tau ni merawan tepe tepeke. Ete ya kinakapa erangin warerike na taisaina ari yanga yeya na kaurin na koya apen tepe tepeke ari enakipe ana misaira ane na ya karawa. O ni kapaka ni meravan tipitipiki ari ikinaki pa ieki pusmai pai aki enakarawaki menteni ukiria. Irangi ni kapuaka kake na kakata isaina ane iru yetape men tani ka iriri men tipitipiki. O etako linkan pa ni usiran, irangi ni kota ana tutoko. O ni kamentata ana konsaina ai ieki pusmai aki tepai aya koroia. Me ake tepana esite wana ai enako meiro ya ten tipitipiki ni kapeni. Saina, aripunte wana nepe tiepe, e yei detakina me te PIF, Iyanga te maise te wana te milion te taara na Amerika ina nuntun na kon te PIF Secretariat au ari ete akin na te rapata ane. ane tuan nanun saina ibukin karikira kien tio no etu tete ke ori ta kina kuanti roro inge nanyo yiri tarana kakata isaina yona na misaira de tayare pa ekoroi en detai ari isaina yiri na poro royo stadium me pc ibukin deita kie ye placement me ayatanga ni puaka ibukin te wai en deita ki imere naia ibukin ga menu an napeia men ka nganga O te poro roi mere nan toro mun hau Amerika e te U.S. Shipwright Agreement, kenei popo ke Amerikan tararuana mera toro mun, e san tangini kora kora ka puaka kana na nausin te te apeane. E te ime tua te ritan te kaitara e manase suko vare ni ka puaka ka te poro roi ane, a vare taku pa e punna naki ino ametan te tau teakan toro mun. Me te Prime Minister te tau teakan toro mun ne e po e methi uale. E ka metua pa e te ime tua ni karine ki ino ametan toro mun, Patiepe e ino meten te puro roi anni. On rungurungun na nape ipukin teitan nora. Ese Ukraine ni mga pomiiriki wawana tapo ni koro pa rusa a kemena inu kan tepe e rangin daruana ko mette tapo repo yei te popuaka. Eri posina ke pa yei nape na kaibuken tutuo rusa a kaibuken riki tapeu a kea taake tena ki nape nana paini puaka Ukraine. E tapo perestens velo to mi Zelensky pa tapo ni koro pa aika pena seft no vol O Safneft, Yanut, Aben taket ena kini kare buta wak inti Eropa ena kiri kaki anak kare kemane Rusa, are ngaya, emane na yei anak puaka yon Ukraine. Eta kote kovana ni makurun Rusa, Yaloslav, pa Safneft, Yanut, epon urara kenkai imin taket ena nanana drones ni puaka Ukraine naika amais. Eta koriki pa yei amen na ke amete me yei. Ingen nanyo eta koriki tirongorongo me Ukraine pa yei tengau ni mete menna ameta ke asa ni mete, Nanaka kite misaira o drone rusa aketa kite na yei tekawa kison. Edi bosna kita me mentekawa ane pa eponi me tena pea nais. Meta ku rusa pa eponi sita kite na teta poni pa. Pa waus o taku ake apo utoka ipe oni mamananga ake eka ponga nai anatanga ni puaka Ukraine. O basa tani ka pura pura yoni terera ni sasene temen na testaka meha kin te West Bank ni siringa temen na kaini pa retain. Ari irangin tete ipukini puokan na pena. Nana tai ni po po kite wana ni po ka karavan te pirim, e no hata len. Te pirim mari e san deke kan wangana, te oska. E sasana ki Leon Levy, mete siri ome tau ni pionga ome tan turai wo wate nga wopi mene mewa, nge e kasia o the other in. Narun te rongorong wari esan ako, men nan hapis te saka pura pura yo ni makoron iterera mei mei yaki. E tako te pota ki me iterera areta pe mei no ome ta ya ome ta, e te petelempa, ayo me angasipa, Ngkai te montai insasena ki ai kaini terera ipukin serenga ya kaini pare tain yon te West Bank inanun te men e kan te nua te ririkin kai. Eta kona loya nau tu adarin pa sasenan te sasirisiri anne e poni maake na napete tai are kaini terera ake akamea kaakin napen pare tain idou na yetau teka anang kona ngkai ni kaitara itu waya yan te tua ngana e karawaki te makurini ya wawa ke nsirisiri nako ya kaini pare tain. Ina tikiro ya weekend tayo, awakan ni moto kin rokorong ibukin ng oram, ake as dari kini katabrawati, men anaru na karikirongorong panani kiripes.
1: Hey, wasan nung ngomot ya kan di campaign, arapiki merawa rin eh?
0: Ya, pati lang ko di campaign naan eh. Yesan nora ti teka kanin tayan saan po, ta aketikin tayan ni maangani kay, iradikin teka vay, may ito ay roya ta rongorong na, kukunan ka para para tayo ka.
1: Arabik merau rei pun di campaign eh puputu yohan kaungan taka kaisak metan win sepe ibukin tararuan me kawakinan arabik me aramerau apa anagi rotak men wagin kamiengeng oan kape arakaraka ke tepalusun sagi siyan me eh puputu nape yohan kaungan kaisakan arabik pa yaungan diki pa tetapun takakaro ken kamiengeng iroyo amat
0: anaya ane kanya rongorongan di campaign nane ke me kukunan ka paranakwa roi te teaka ane tayoka Ya mga po taki pike me merawa, me yabusi ko po kasi kapara para anak.
1: Gana sikarawan kapara na kuat teka, arapike merawa rin eh. O, ara, punti na unan ipay-pay, naron ampay, awpay, ayapay, ki arapay. Pike merawa, pun, tepotan teka akariwak, men ikotan teka ika pike, me merawa, ki arapike, me aramerawa. Men narawagin kakaisak, yon narapike, ena puni po karun kawaririkian, dotakin merurungin narapike, O, reita ni meawa ki merawa, ke arakapati na maraki, pa yaongan te meatoa meawre ideina, ipukira ngaira tenasini kilipas, ngkai on taye ikanaro.
0: Kura arapa
2: dilerio ya mea unang kapara para pa yeri kiro ai rong rong te kempe nani ye kwa wa pa kanga eta pinti kira ke mai sin ta yani mea ngen kai safi si yon je pive me yon je pene pe me min na kini ka ko ne ka yana ko de ta ki ne wa ki ni ka re na ko mea ngen na kya ka ari ye na ko nani ka ri ka te ka nga na ko aro ta panin
1: ngai ye ro yan yan suan jo ta panin wo te nga wa me to wa na a eta buro ro ko ka re na ko mea ngen na kya ka ngai yare ngana yai akono ri ni ka re na ko na mea ngen na kya ka ga da yoga re ta ki na kon obsin tar ruan tu topanin yon isuani mewa wo wo wo wo wanu akia akia akia ke awa to wana isua ai yek ka bu ok
2: ke yere ke ra yan oi bukin te gambe nan e ka nga ro na apun si wa ki na pa kan ti obsan ke ye ye ka ko na ni dan pe bu kon te wa ki na ka isa ki bukin tar ruan isa ki na ra pi ke mera mera wa tira aranga ni bo bo ki bukin nan
1: de gambe na yo a apun makuri kan jobis ai me akurubu ndoron digirak communities a pota ki naro tapewa aki akukurei nira pokon te wakin kakaisak ya yo gana yeina nom kan boga aron tararuan isakin matan win narapiki taita para me nakon ana Facebook page a arapiki mera orere ke ndeita ki me opisin tararuan tutapanin ipikin pew namban tarpon aki asan maniwek ipukin dorongon tain kakaisak sa wayin ka teme to apera pa kilipes de boboto dinanun ara campaign ara piki merawari.

0: Calvai, Calvai. Quiere que, quiere que.
1: The South Tarawa Renewable Energy Project or the South Tarawa Sanitation Project. Ara kongra ayo ina puputo yon. Ana services the POB me ana project aikai.
2: Tatari, ito chika kibe di nito le spata yaya warirega kwetit. Jangan kau yakin apa mau yakin tahu orang tanya nak konten apa? Kira
3: lagi, kau aku nak cuci kampuin nanti pergi. Kau akan ruan apa yang tersurat ya? Siapa pun yang kau kata ya, kau akan angkain kari kiam token online sih men kau pun akan nanti sakat.
2: Ya aku kau ni, kau nak apa angkain korang yang tahu phone? Siapa tak pampam TikTok kau negi?
3: Kau irani kau kau irani ini pergi tiang tanya karawana. Kau nak kau pergi ya kau rezeki nak konten pergi na ya nanti 344 to free line. Kore ita king kayo ya pundi kena biya buwakam. Hirangin ni Paisi. Sito ba ya kona kayo nung ya pundi insanip o tibi sakat?
2: Ya, ya pundang bibi dirik yan. Ake din ako na koki. O ake di beri takatirain na ari. O ya pun topa pundi ng nauta yari kayo nanu yigay. Dikara ngay na. Dipakam tay. Ditawano. Dipakana kuntay. Ayang weyo bibi. Ay pun sakit jawa metang koy.
3: Yaman. Ayan eh. Yaman man. Tokunin na nga namakuri kiyo kuna kuna ko. Kukunan ka po ang token anytime. Kasi kakawag pa na yayang internet awang visa card.
2: Ya, ya pun nang kontrol dia kak gaya, bayar pun nang save dia yang time.
3: Bayar king kai, yang nang baby tu yang kaya raya nak customer si BUB bukan kapuan di token. Osa kisi ngaya, ni mea pun nang intai, on tatau roi tai lah. Won't
0: somebody help me? Oya ana customers na ko di POB ake akapunga na di prepaid meter. Ama ako ng kay ni kapoy ami tokens online si men kapunga na na mi visa card. Ipe si imeno o itauroy ntay na ko. Kau ka ana website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yayang karanga. Kupos. Kupuero ro, emet yambawa. Dita kina koyra nawan tamakuri yon tinamba at 344 ibugino po kam. Kamkona na pa nori ar updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: breakfast.
1: Si wawa de tara ako na kure ni kapung ana ti pororo in de tata nuka ni pong. Kari ki ang kaya ako na kona minta ni ti menjao ti buina ti tahiri ki ni karuwa ti ono wan ti nga pong. Ori asta to wana wawa ke ti poti ibukin tari na kim ti pororo in de tata ri ki kapung ana ki na pene tayo nan ti wawa awan ta karang ay na.
0: Ori asta to wana wawa ke ti poti ibukin tari nam ti pororo in de tata ari ri ki kapung ana ki na pene tayo nan ti wawa awan ta karang ay na.
2: Yay kay Yeshua! Nako
0: Ata aras paswa ni kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poti. Kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai di na ke kona na ke na sede suwa da kou ne.
2: Uri nga pa wood from, ya di kona na teria, ananga ibukim kwe kli gilvets.
0: Ya kope.
2: Ibukim tenem na wood from tayin ako. Yon na sis na wood kope. Don't recharge me. All the secret. Kana ko dai ba ke kanu nam telepon. Ubusi yam kope. Kaya kanwagin ang telepon na iroya mutu, aro-arom na kaya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin na urong-urong.
2: Nina po ito tayo bukini kanakwan ng urong-urong, ikatoto ko na na makain na.
1: Ha, kantawa mo, kupon ko awa.
2: Ya, kanin na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, the dog.
0: Whip chop up.
1: Ya, ay mga te whip chop up, ay mga tirang kan te whip chop up.
0: Te whip chop up, kung namdang chop up, ay ako tangiri ha. Kaya namta po, ay ako minang yay. Yan ini paisi.
1: Ya, kupon ko awa, aneke.
0: Ibukin tigi po kam kawara to website ayo www.vodafone.com.ky na kung sabap ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o na kung pe
1: ito roy ngay wapi mea wat yawa inano ni suwa te pong
2: kanway kong kay ako na tina to ang rita ilanon na na sinas Vodafone.

0: Cachaita.
1: ¿Quién logró una? Aparín, telefonía. Tú van aquí, que cobarina, hermana, no, Vodafone, a Juan Namay. Device promotion.
0: Karaki amra kari yonte gin telepon. A pain na ko telepon. Kapu ang kai de AO6. Na po na a pagal po nan tebu war wabi merwewa na kon tebu wabi merwewa. The model E14 nan tebu war wabi merwewa na kon tebu wabi merwewa. A tebu wari aki kita na telepon na ika tau royan taina. Aika apaka. Kain po mo kita wabu yan ito yayo.
2: Ya, ipun ka ho murala na tebu kita wayu ay kami akura.
1: Ilan gin na be an. O yay tipaka nipo. Bow, Narun,
0: Kapuan Kai, Wawa, and may you send on the Kirom de Bagandapo, Yan and Kawu on the phone.
2: Yan? What the poor when they embase a QR American Abayrom, then no one present the Bagandapo, Yan Dinan in Nakotay and the phone.
1: At our right time, Tabo, in Pakamani, Yogia Ara, Ibairiki. Oh, what a phone, backing, Wakan met Greenick.
0: Yainabe Inan Kai, Nanamane to Tomatua, they take the best sport complex, the beginning by the Rona, the phone here. Tawana aki aki keka wala mangan na ko waterfall. Are ko wakani mangaya. Ibukin wakam keka ina nam.
2: Ya, kira niya po bukitawan.
0: Ah, niko. Pasyo na tayo ngay. Haya pa ka na po ngay waterfall niyo ang nang nakana telepon. Sagi na baka eh. Ikanaw raw. Pa, iya bon ng babo kitawa. Yon na babo kitawa.

0: Rotisserie promotion.
1: Ano nga di karang nan nan? May mga sila nila nung agwood na po.
2: Never letting you go!
3: Yeah, but pahingin mo ang bao tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon kayo ng water phone.
1: Kaya kina ko na yung Aurora pahingin akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay niya A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikin.
1: Sige roi,
0: sa pwede ka school naman water phone ay kapamuhan na ngayon.
1: Yaya na mga iPhone bigi, inawalawale, bigay na biyaw, ipay bigi, ipeso, o i-Christmas. Watch up, yaman! Here we go!

nakon na sina mere taka mere ko yarorai mane na mire keu keu iteraina ana usu puna airiema mere ko osineru yonotoa au arorai on tapona ana usu wanakaro aika tekarika asinannang inonous au aranuka on tapona chairman au rona ni kamisina ata ni makuri Leadership Commission. Rorona me naki atatane ye imangaya o naki akina mereko takarika. Sikukurei o arau nanora nikosa pa yesa nike akawetiana tarira manera tamera o sipura ya mwante tangira kiroura hae mereko takarika. Mente mea wayo ntakani meapung Isuwa naka suwa watanga wabui mea onowa. Ni mea watiminis na konu wanua ndeta iriki. Ndiyo naraki inaverevere. Ewe nendrau ni meangana ya antepuka itandraken LMTA. Awa enakayaki ntepong ayo takawanapong ndia wawa ntepakantai. Awa anime irowuya nasina aika arangin tangiria meretaka mereko. Merie ke merie mereko. Awa meri mereko. Sipuna aika ameamete nanoye irowuna. Chionia takarika awa chionia sinannang. Awa teusu wepanin yontarao. Awa yo iriana tukuna ria tangiraki. Muantira pepe ammakui.

Nga nguya, ante minister. Yang iroura, estas tan nungongo titeaka ay kangay. Kukakapay nga agirikin ka na kuanganga, nakonya ko na nga nganaki. Ntapitay, ohas ko na ni kaira titeaka ayo, dinarun narami meruro. Mete sisirakin ka ni, pasipon ka kuawa roi titeaka ay. Kita ohas kukuri ni meyaka nakon na nuna. Karikipa pa ni kapene, imay neri giroon kain darikim. Yang uya paang kuwa kuwa kunya titapon na kawa ay rangin waru ikana. O iswang ko timen na pako nakarapia tiyakan titapon na kawa ane pun sina ko yim. Panyongam niya kuwa pun kuwa kuna na pene katuwa amtain na kawa. Miang kuwa kuwa kikarapia tiyakan titapon na kawa ane, pako suwang niya rorom. O yumina, o kuwa mimi pa ya rangin kururiki maisin. Kuna mtika na kunya requestan kakarikia me imayna, ibukina paome taki kukota titapon ane na kuya. Ahamnya nga anganga ni kuriki tatape uwa kwa naye ni katuwa pong. Tianganga kanga yaru nte kurakura. Ari iya kisibu oki ya wameta. Me iwo siri kipei kamaisi na konti sa anganga. Pundiki ya nsuwa nti anganga ei esi pundia inipene nataya kinde ya kinira. Konoria, nkana sirine ya pasinaki anganga na kuya rora. Owa yaru nesi katuka rauni nte kakapaya. Ari na pundia inipakarira meiru nti aswa. Ngayari mea nga oki nti ya kake ni kakapaya ayo. Nkana kumwana ama nganga menanu meamwante isaki oani kukurei. Nkana tiwame tangwe ya kukainanu, wakupunikona anipuoka ani ekainanu rikina kwaimu. Yesu Kristo ya sande ya kinira, oani kwa teteka wai ya erabe na kontitoka nikai, meateka upaini kuwa ua, rinanu nti ya nganga nipeike ya iromu. Oame ikani, ariena nkona anipakari kota ya nikakapaiya, aika apes. Ayupu nte uwa nakanuwa ndanasuwa ni meyau, hai ipu ni kuwa ua keni makuri. Kwa nabundangi ni kukurei wa menda waki, nkana kuataya pa kuipuopuoki, ni karekete kukurei metitameru wariki na konumiau ya droam. Mankana kutangiria ni kanumiaka inanundi toka nika imete kukurei, wakupundiei nanga mua meaum na koni Yesu, pangana kwa ngani Yesu pia nakaira meaum ni katuapung, awarina punumua na kuataki narum, nanga wanumiaka inanundi kawaina. Ponsi ya ande tekawai ya kuna kuna anikuni ya yeite toka nika imetira waki ni kuawa, ali ya kameni karekia ibukim pa kuna kukurei yae. Yang uya, nti minister.

0: Chunga nengaya are yakara bepe harika na makuri strip one men kasiyan dokorokora men tai are ena kariki men na sola piano ena mga katia gitar itanio DMGC ibieso atu wana na bema ibokon tapen strip two pon katian poanis ki transmission pose ake anati me pondigi na kopeso ipkin kapirakin tesiya takatinua pon karokuan ka ay ka meo mentees o katiyan na patapon saas ibukin na ka ginika ay kay warang gani o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 eh pupato yon kameno akin metanuin tiyepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kameo akin tirakay kitiyan na yantari mentees o ayo ari inakunana pa ni popogi ni katameroa meo teika me ano tapanin o ni kunana pa ni kamenoa metanuin tiyepe mentiyepepe kiti yapus. Makorona kanna yo ari emanena ki mente Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o ponte tautega ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikireke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke nikawara opposite the PUB ipeso na wantamakuri. Give me the letter S.
1: S.
0: Give me the letter T.
1: T.
0: Give me the letter S.
1: S.
0: Give me the letter P.
1: P.
0: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
2: O kante yung katira si STSP.
3: The STSP punto wala na karikirak di tautea ene na yana na tararua te mise ndeita ki me de BUB awa irapa tarik tebewa narun te Ministry of Finance and Economic Development meni manene ki me de World Bank ni te maise ni mani e te primer wewa te milion te mani na Amerika
2: O kante yo gani tira mi tagi te nami karikirak yaan
3: Neiko, antatoan angi angi nangangapun nage te baye akaun anatagi te de STSP pun karikian kata meruan oka maitan digi roki aika ameno yan naus on community Nikawa aika asan dinek yon South Tarawa. Puto kakia taane makuri jinanun deidei o karikirakian ayokonapa yon katimetoan roiroin ro. Owa itim makuri me communities ibukin ipitakin o katimetoan tianuwa nikakaisa ibukin temuyang roi teisak o temerurung.
2: Iwaraan, jahe nang indapa jarang ni metata roi. O kunani ni kaparapara payawa makuron na nikarikirakian.
4: Wawan makuron ta karikirakian patungwan na pun katumen na usa kiaswa intome metemen siwa network. Katian rogi ay kapo yan na usa mga katumen na usa ikay na kun na metemen siwa lang. Taka wawa katiakin rogi ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan dinia.
0: O ya kawa ay atakitin na kita nikarikirakian.
3: Kawai ka atakitin na kita STSP pun peso pairi ki pikini peo nani kai tiore reke wis apero o wai tena ano koswe
0: ngai ani ngai ang ngai pundan ko kongura o ka tira makuri ay awakin kai yandi STSP
3: iti ime to ang kai nung agi tono pai na kontini pui ano kami uno toile dikiri pias ausin cooperation yoni peso kaisa kan te main siwa network awakin na tangka yoni pikini peo ene mga reita kinako pairi o peso insan pikini peo Yesa na pengkai men bubong roi onsan kau kwa kite wash demonstration moto di KIT peso bukin tiang arei rei na koi atain di KIT yon koko korun tenan sanitation systems. Ya wakina pengkai di sanitation pilots ke katian rogi ni kakatai ay ka koko koru ay katibui metenua maisia ake anakatia kina pe yon apero.
0: Tebubusi na koi mi kail South Tarawa. Kota mi pautoka na kon na mikarikira ke at STSP ibukin wayakinan o katimetuan teme uroi, teme ngoroi o teme rurung.
3: Katimetua iroi roin rog, aki asan katia gyan te STSP o aki yon na pekawayan katia. Tararuas wan teme uri o te isak inanun na mitay ni kapunganay rog ay kapo waikai. Paina te tupupe me te tuopun taina. Karina koi mengen ambrok in te green bag. Kapunganay si teran o te toilet paper ibukin te flush in taina. Tararuay rogi ay kai narun na pun noin ampay. Di posini uruak in te tayya wayakwa. Arabis, emena irarikin te BTC JSS na abisin te mektaon kwa ni kawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara number 7402619 2. Kambesin raba osinapin in te kiroin anon wikin takay no.

0: Mayroon din naman kampana GMX Pendless. Irang inibukuloy ni Katanata, GMX Pendless, ari kinaking po ang narama Devi Store. Paatawahin kayo na kako yung naroon tayo na naroon na ikay.
1: Iyang nga nakako na yaroon tayo yung mattress tapo, mattress sinku, storage boxes at tinime po yung dita, o daisy po yung dita. O yun na pe, arakako ibukiya na sumi naroon de baby woka, baby playnets, baby cots, baby clothing, o the storage packets at tinime po yung dita. O ibukimiya kaya mamete na namin takakaro ay katinete, o debusporo. Yay na pe, araporo nete, araporo ni busporo. Kao ibukin debusporo ke soka shoes, o kao ni piri ke the jogging shoes.
0: O sexy ngayan, me yay na pe kao ibukiya na sumi, o ibu ni ibukimi ng kami mani. Tayan pa yung takakaro ibukiya atay, tanan choice drum sets, kids school bags, kita yan ibagi ng dayre ibukiya na sumi. Ang kami yay na ki, amemete na namin tebagi, at tawroy na bangkay tayan ladies bag. Kung kami ay ni akiyarang ni mamete na namin te salon o te lava lava ladies, haro ko na bangkay na namin beira o ni kapuno ko kinipoy na pe ay kamuan te puroy. Yay na pe pasi kay bukiya te, bukiya na simi tayan ni pasi ka o wapon ng may siriki. Sa kisi nga yan na mani kota ki mekanon na na hardware na run na copper aluminum at the tepi me wawa at the tepi me isuwa. Security wire, tayan chicken fence, sand pack, may ina pa ana toilet paw, POS. O way po ni kami, ariki kam kakakaya, tayo si po kaya po roy kaya mi fridge, yay na pa ina nun pa ina mi kampana e JMX Pentless. A mi kampana e JMX Pentless, e kinakin kwan narana e dairy store, ari ete imanga na ipeso, muwakan na peso markets, o way na main store, the causeway kaskoni. JMX Pendless, pun nam kampana eti na to anano nanikan katoro na paiko yung yan mayangam, o nangano ko te po, erang ini po roy. Kam na digi roy digi, mayroon na mi kampana e JMX Pendless.

0: accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinalita na wag mo the phone.
2: Never letting you go.
3: But pahingin mo ang bao, thanks. Ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ipahin mo the phone.
1: Kaya na kung ay, oh, nora pahin na kong telepon naroon the power pen, or the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the A06 or A07 or A26. Oo, oh, phone may screw ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oo, oh, may screw ko rin ikin.
1: Sige, Roy.
0: Sa pen ka school, naman Vodafone, agya kang mukha ni nang aya.
1: Yaya na mga iPhone na ikin, inawalawale, bigay na daw, ipay na ikin, ipeso, o ikilismas. Watch up, young man! Here we go!

0: Nako, ini yang akan kita masih. Kukurai Vodafone ni kata-mata. Bayi kanuangan dan kepungan akin dan service you under recharge.
1: Yeah! Ini bisa dengan bayi. Sinabihan ni gini tuli wakata.
2: Ayon, may senator. Ayan, kataya. Kataya. Kataya.
3: Mungkin lo korona kaya pa rin telepon niya. Tuwa na kaya kawarin na limangan nako Vodafone ako wakan na ngayon. Device promotion.
2: Kaya kaya ang bagay yung tingin telepon? O, pahin na ko telepon. Kapuan kay de AO6 na po na app ka na po ng dabubwar wabi marwewa na kong dabubwar wabi marwewa. The Moto E14 ng dabubwar wabi marwewa na kong dabubwar wabi marwewa. O, tabi warik. Aka kita na telepon na ikata Roy ng Dayla. Ay ka, apakapakapakapakapak. Kaya na po mo kita wabuwa dito yayo.
0: Yay, pun ka ko murala na ito po kita wa. Yuhay ka na yakura.
3: Ilan din na beran. O, yay, ito pa ka ni po. Po, naroon.
2: Apo ang kay, wawa ang may yaw saan, ano na kirom, dapa ka na po, yan ang kawawang telepon.
0: Yan? O, di po ba hindi, embe sa QR, yung narikin na payroom din, may 1%, dapa ka na po, yan din na nin ako tayo ang telepon na.
3: At ang rin tayo ng tapo, napakamani, irawi akara, ipairiki. O, Vodafone, backing, wakan, met clinic.
2: Yay na ba, inani kay, na naman na matutuwa, hindi tag na sa peso sport complex, ibugini ba din ako na muna, telepon niya, Doa na aja kaya orang mangan nak uang telefon, ada kau wakani mana ya? Ibagin, wakam kaya kau ini nam.
0: Ya, siapa ni aku bagi tahu an?
2: Ah, Nico, pasal mana yang gay? Ayah pakai ni buang gay, uang telefon yang orang nak uang telefon. Saya kita bagai, kau orang pakai telefon nam bawa bagi tahu.

specific type of specific type of tinutun tayo na kung ito may meron memkorati o ay nakangaron si karinang kay kamantay ang tarbo ng bayon ang kilibes men top up online top up online top up online men tapo na kung John Nape meron Australia New Zealand Fiji ala may siriki etabe ebaisi o men memroy katayang kay o na kung tilingke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a song, Kiribati!

natin, hindi ba? Kaya na sumasi jawa na sa Candy Cookie Rinsek. Tapos mo, ay, kaya tabi ako parang na dikota rin mo sa bibig niyo mga alamin ka. Abe, ako karikirakin to humingi kiri na rin natin sa darawan sa watapanin. Ika tanwa ta, ka, eh, nagigitibita rin ako sa Candy Cookie Rinsek. Kaya rin mo kuliya rin kahit yun, ba, na kung sa Candy Cookie Rinsek, ay, sa kawawa. O, eh, na mga katanwa ta, kito tayo, ay, rin na mga kira, araw na teritori ko. Sa mga ikawa, tayo na rin kamatata na iya, iya. Ayari ay kung tiba na anikoryo rin ako yung nika ang tarawa tinay na naman piso. Kasi na nika rin kita ay nikos na ako'y panigli, kini kasi na yun ikili na tek. Gari kin dya kaway na kung tayo na busin dya ka hindi ko na yan eh. Kaya na may ikawa ni pong ay kay. Ibukin dya mo ni pong o ena mo may tanaya anto rin dya makian si points. Ibukin dya kawa pong ena mo may makian si points anto rin dya buryo. Dya kasi ni pong may yan po na ko siya rerek. Ibukin dya kapong Mani ka ay nakupairik. Ang dyakan nila pong nipiesto ay panin. Ang desunda ba o sa waya ni karikitay ng katunatua at tara ang kilipes sa pupato.

0: Vodafone.
1: Ya ni kok ayang kami ni kira sim di Vodafone.
0: Ya ni, pasti ni yang nak rakyat kita orang nak sim kai Vodafone. Tapi ini kan orang, hati buat sahaja macam ni.
2: Orang nak sim Vodafone na. Sim mana ni? Orang tu Vodafone.
3: Kawan kaya nak store Vodafone di bukit bukan. Ya tu tu, saya dapat orang yang tuan tuan Vodafone. Dah
2: ini. Ini sim tu segera, sim tu segera. Yana kung kayo tehisin, ibigin po kami. Wow! Kawaran kay Mangan Vodafone. Are kumakain na ngayon. Heta na po niya ito ng ba? Eh, tawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damarang o na. Yana kung kayo tehisin.
0: Kung matayin kay Lero, tehisin yun na tere tipes.
1: Ibigin po kami kawaran Mangan Vodafone na diya kamakain na ngayon. Heta na po niya. Tawa na hakiya-hakiya. Ibigin pa rin ng damarang o na.
2: Kapwa ang tanasin kay Honori Araburoy Kamedroy Bumi. Kukunan mo din kapwa ka naman ng tanasin ng demokar. Men, start with a one away to go. Yan broadband, that's a gift to.
0: Katayin kay
2: Vodafone. Together, we

ne meua na race ko meteru ne karegero ro bo noi ne meua ko na ora am rogoro taka watai rogoro ne pe moyo te pe ke ma jona ba ai pon dogo ne bo a ke ara ne meua ke ande te pa kanta yo ke mo sina bon race na ko ne ka meura ne ora na ko nane ne ye an ka ro ro ka no ante te pa kanta ya ran te meura ayo te to ko ne bo wan wan na ka su ko tanga wo pe mo no ngare ndai yo ngada nang ko ke mo no kan teru ne karegero ro ke sina ora mo no ro ante yo

0: yaki wata de pom ari na kona de betau ni mera wan tebe te peki ete yakina ke bayrang ni wari de kana tai saina ari yanga ye yana kaudin na koya apen tebe te peki ari ena kipe ana misaira ane na yakarawa oni kapaka ni mera wan tebe te peki ari ikinaki pa yeki pusmai pai aki ena karawa ki menjeni ukiria erang ni kapwa ka ke na kata tai saina ane iri eta pemen tani kai ri men tebe te peki ai ta kolinkan pa ni usiran erang ni ko ta na tutoko Oni kami tata na kon saina ai ye ki pusma ye ki te pai ai koroya me akete pa na si te wana ai enako meiro ya pente pete pete ka pene saina ari punte wana ne pete ate ai ye ide ta ki na mete PIF ya mete mai se te wana te million te tara na America ina nun tun na kon te PIF secretariat au ari ete ki na tera patane Papuni kami tuan na nun saina ipukin karikira kienti ono ete pete pete ari ita ki na kon te iroro. Engin nanyo yiri tarana kakata isaina yon na misaira detayari pa ekoroyan detay ari isaina yiri puro royo stadia me PC ibukin deita kie ye praisemen me ayatangan ipuaka ibukin te wayan deita ki imerena ia ibukin ka menuan na peya men ka anganga. O te puro roi merenan toro mun hau Amerika at the US Shipwright Agreement kene popo ke Amerikan tararuana merava toro mun e sandangin korakora kapuaka kana nanausin teite apeanye. Ete me tua te ritan te kaitara e manase se ko vare ni kapua kaka te poro roi ane a vare tako pa e punda na ki ino ametan te tau teakan toromun. Me te prime minister te tau teakan toromun ne po e me te uale. E ka me tua pa ete me tua ni karine ki ino ametan toromun pa te epe e ino ametan te poro roi ane. On rungrungun na nape e pukin reitan noraam. Ese Ukraine ni mga pomi iriki wawana tapo ni koropa rusa aki amena inu kantepe erang indarwana kumete tapo arepo ya ite popuaka. Eri bosina kipa yeina pe na kaibuke ntutuwa rusa o kaibuke iriki tape ua ke atake tena kinepe nana pa inipuaka Ukraine. Eta ku perestens velo tumi Zelensky patapo ni koropa aikapena seft novol o safneft yanut aten intake tena kinikare buta ua kintiero pa inaki irika aki anakarika mani rusa. Aren aia, e mani na iei anapuaka joan Ukraine. Eta kote kovana ni makurun rusa e Yaloslav. Pasaf neft ianut, e punu rada kenkai imi inta ketene nandana drones ni puaka Ukraine na ika amais. Eta kuriki pa iei amen na kea amete me iei. Ingen nanyo eta kuriki tirongorongo me Ukraine pa iei te ngau ni mete menna o ameta kea sa ni mete na nakakipe misaira o drone rusa a kea taakitena iei te kawa e keson. Eri bosna kita memente kawa anne pa eponi metena pe anais. Meta kurusa pa epon sita ketena te taponi pa. Pa waus o tapu ake apu to kai peoni mamananga aki eka ponganai anatangani puaka Ukraine. A vasa tanika pure pure yohani terera li sasena temenna te saka meha in the West Bank in siringa temenna kai ni paare tain ari irangin tete ipuki ni puaka anna pena. Nana tai ni puo puo ki te wana ni puo kakaravan te pirim, e no hata len. Te pirim mare e sande ke kanwangana, te oska. E sasena ki Leon Levy, me te siri ometa ni peonga ometa nturai wawa tenga wopi meni mewa, nge e kasia o the otherin. Narun te rongorong wa reusena ko, men nana opis te staka pura pura yoni makoron itereera mei mei yaki. E tako te pota ki me itereera areta pe mei no ometa ya ometa e te petelempa a yo meanga sipa. Nkaite muantai insasena kia ikaini terera ipukin sirenga ya kaini paretain yon te West Bank inanunte men e kaan te nunga tiririkin kai. Eta kona loya nautu adarin pa sasena ndesa sirisiri anne. E poni maake na napete tai are kaini terera ake akamea kaaki napen paretain idouna ya tauteka. Anang kona nkaini kaitara ituwaya ya ante tua. Nkana ekarawa ki te makurini ya wawa ke nsirisiri nako ya kaini paretain. Ena tikiroa ya mwike ntayu. Awakane motokin rongorongo ipukin nongoram, ake asari kini katabrawati, men anaru nekariki rongorongo panani kiripes.
1: Hey, wasan nongongo teakan di campaign, arapiki merawa dire?
0: Ya, po tenang ko te campaign nani. Yesan nora ti teakan yan tayan saan po, ta aketikin tayan imahan ni kai irarikin tekawai, may tuwa iroa yata rongorongo na, kukunani ka paraparata ya.
1: Arapiki merawa dire, pun, di campaign, Apa putu yohan kau ngan tak kai sagi metan win cepe ibu kini tararuan me kawakinan arabiki me aramera apa anak rotak men wagin kami engeng orang kepe arakaraka ke tepalusun sagi siyan me apa putu nape yohan kau ngan kai sakan arabiki pa yangan diki pa tetapun tak akaru ken kami engeng iroyo amat
0: anaya anaya anya kanya rongorongan tekan bayi nani ke me kukunan kaparana proite deja ane da yoka. Ye menga pota ki pike me merawa. Me ya busi ko poko si ka para para ana.
1: Gana skara woni ka para na ko deja. Ara pike merawa re. Oh, ara punte nauna ni pai pai. Naron ampai. Au pai. Aya pai. Ki ara pai. Pike merawa pon. Te potan deja e kariok. Me ni kotan deja e ka pike. Me merawa. Ki ara pike. Me ara merawa. Men narawa gin ka kaisak. Yon ara pike. Yana punu poka aron ka wari riken dota kini merurungin na rapiki o reita ni meawa ki merawa ki arakapati na maraki pa yaongan ti meatoa meawre ideina ipukira ngaira tenasi ni kiripes ngkai on taye ika anaro
0: kura arama tireriyo ya meaw nang kaparapara pa yari ki roi rongrongon te kempei nane ipuwa wapa kanga etapindikira ke maisin ta yani meang ngkai saki si yon jepike me yon jepenepe me minu tanakini kakon meaka yanako deita ki mea waki ni kare nako meang ngaki akaka hari ya meang akona ni karika te kanga nako aro tapanin
1: ngai ya roi yan yan suan kyo tapanin uwa te nga wabime towana a etapuro roko kare nako an meang ngaki akaka ngai ya re mkana yei akono uriya ni kare nako an meang ngaki akaka ta yoka reita ki nako obisin tararuan kyo tapanin yon isuwa ni mewa Wawa wawa wanunga akia akia akia ke awato wana isua ay leka buwaki.
0: Oke yere ki roa yane. O ibukin te kempe nane. Yeka nga arona apun si waki na pe kanti opisane. Ke ye ye ika hakona anira na pe buwakon te waki ni ka isaki ibukin tararuani isakin narapike mera merawa. Tira aranga ni bobuaki ibukin nane.
1: Te kempe na yu. O apun makuri kanti opis ay mea kurubu nirondigirak communities o potaki naro. Tapiwa aki aku kurei nira pokon tewaki ni kakaisak ya yo. Gana yeina nom ni kani boka aron tararuan. Isakin matan win narapiki. Taita para me. Nakon ana Facebook page. Arapiki mera warerei ke ndeita ki me. Opisin tararuan chutapanin ipikin ipiw. Namban taripon aki asan maniwek ipukin rongrongon tayin kakaisak. Sa waya ni katay metua apera pa. Kilipas. Tepoputo rinanon ara campaign. Arapiki mera warerei.

Oh, nee, tu kare ton ki ton teriliko me kurana ne mo kun bru spun di bentar pe a yoni bauri fami china boi nan de bakanta yun ka kame uri da kuna meuri di kuma tetapani kung ngura me yun merlung ke sina waki na kore kita bui me wari kung miangkai tebini sosa ngura na pe ada ngoro ni metang men nana rung kare kira kura panani kita pas.

Panapan ng mga warang rigin ng radio gyo, ay tauroy na panggan ng mga kanang-kanang ayara, pubusi, yan na kaya tangirakan katangakian din na nung jawa yun, karo ko po noy jawa isuwa. Message na ko na ko na ara page kay ara messenger ay PBA Mary FM 89.9 sa kakaya ko ng mali ako tangirakan. Ano na po yay, panang warang rigin ng tayo kayo.

Te yo na pate te to wana te bu si re sa na pa ni kari kia kia ka ngai te kan ra bu si ya yo me ori fo me 9.9 ko te yo ka ni ka tanga ko na wa me me te no ya ya re te mo yanga me te ka inga ko ra pa ko na me ori na bang ni me me te na rom te ko na yo sna ka ngai ra na pa ndo ngora ri ra ki mun ko na ma ni me me te na no ya yo ke na te ki ra ka na ta ri ka yo me te ta pa ni ko ngora ya ko na me ori fo me 9.9.

0: Stephen Don Busmaira Busi ki da ye na pa ga ita pen kain ka ga ye yo yon ka yan de ken de ta pore are ki ite kuna ra ga ya mang awari ki na pa a te ka ye ne ka tang ye to wana pa ai Busmaira yo ai sana pa Busmaira yo ka ngai te te ka na Mauri FM 89.9 na Busi ko ko katanga na pa kuna our father ai an ne ye Viking pasna kasi suwa roi ya intabong ya na ko yo korapa ko na mauri na bangere ko na mayo ke uganda ringa pa pon ngai roya yo era wata te ai noria mai te kuna mane ao fata a yo to wana nakata ngai to pa pon ngai roya yo kuna tikra mo mata pon ko ngora mai ndai te mauri FM 89.9 mai kan
1: Before I ask for anything, before I speak a single word, I stop, I breathe, and I remember who my God is. I don't begin with fear.

Marston.

inuvan de moni makuru ke phase 1 eri posna ke no pisin de ke uc pa de makuri da ira ira yo ipopoto yon da irante wan ke ru eruka o ni karawa ke nana et kwata yante puka ni popongan roi te moni makuru ayu o ina nanga tau roi ni ko ka kina kontera patari mani na tegari kira ke ayu ibukin dinanuana o nanga karawa ke ni makuru ake imina ke ka popongan ko riante akan te pai pare panin Eta kore ki te wabisa iyo pa ayo te baaki a ke arita ki a iaro i ka kokoakuru iyo ni karawan a ia pai para tena seni kiri pesa ki a kanoakuru aro ia. Ntiero pa inano ni waa kinte toru meuri awana kona ni wari wari o nongora ana pe menna na te akate uwea ni wari kan te pai para iyo iro ia. E manina ki karawan te pai para e po ua iyo men tera pata areta pe mea te pai para ntipe tepeke ke te global badness. Lesen karawana kawani powi e popoto yon te karikira ke e taakin darana e te Fisheries Community Development Initiative for Sustainable Fishing ke te FCDSF ari e karawakin te pong e nimeu e ipongi noa kas woa te ngawok mionowa na noa bis te PMC KPF Building avari aikota ki merapata i kako kwa korundarun te pota ki nakawa a kaupain nara merawa ke te M4 Korea OD Desk o te PMC Honghai K Engineering and Consultants. Eta kona rongorong te pota ki naka wapa e poputu te powi yon di nanuan anakaka makuri ake iasa ni koroi i bukinta kata meru na kon te wapu ari pairiki o katien te pono ke te breakwater arena te intu kate no o te tanaya fisheries training center. E kateria kin te powi pa iaru koni kapenia ni makuri ante kuro tamne i bukinta tapo nau sin deidei i bukinta akaba ari ena kono ani poka te pota nometa i bukinta karekien deidei i bukinta akaba o karikira kentia te ipa yon te akaba. Eta kuri ki ana rongorongo te pota ki nakawa pa te PMC, esa na pia ni kosa pa esa ni karawaki ka me te pai yoni pairiki o tanaya, ntiero pa ina tauroi na konte pepero ngare imina, tiki nkai ina mponi waake te makuri ipuki ni uraka ki na nopis ni kawai te pota ki nakawa re tanaya, ari ina toki makuri ena na waka suho te nga wopi meonowa. Eka ina ki te powi ya yu ilo unte kawumen sa koropo ki te pota ki nakawa ese eri tamua, director tasi, Niko takimena sim Korea ODA Desk e Dr. Hyeom Myung-jo o te PMC Project Manager e Mr. Joo Sik Kim. O yesan sim sapen e te Japan Maritime Self-Defense Force a kero koi kiripes i bukin karawan te angare irei na koi akain di kiripes Police Service Maritime Unit ni karawa a yaka isaki awa yaka tamerwa na koi te Japanese and Korean War Memorial Site i peso nte weekend ako. Eri bosa na kemenda na besi sapeni pa karawan na yo iroya poni kodan ayara ina nuanga na koya ke asa ni pua mea wia ina nunte ka wawa ni pua ka. Ayo na pe poni kodan na runte ikari ke pei bukini kati ime to ante rau o te ikari nerine awa ite iroro ime renante tau teaka ni kiribes o te tau teaka ni sapen. O dita nuram rongrongon na pende pete peke. Teki poroi ni yango mesaina o nanon ye usiran ni kanikaina te uwa na te pororoi bukini te waien deitaki nte tanga ni pua ka. Apo ni meruru wa kina kina pe na iya po wii ministra ibukin deita ki mea sena niku menna pen tipi tipi kia rea karawaki ndaka ni mepong yon suwa. Eka ya ki te po wii ane ilo ye tipi meisu wa pen tipi tipi ki ni kota ki mea ana ministra ni usidan Winston Peters. A iya po wii ministra ane ye ponna nga ya tai ni kata roi main te po wii at the PIA Foreign Leaders Meeting ari ena karawaki yon na pen Micronesia ya palau ndena makaina ya po wii. Awa rena ponikaya kina pe iron na na Prime Minister New Zealand Christopher Lincoln. E karawa kina pe ya powi minister ane imindikin tayan na kirao nano nke e karawa na kakatayin na napayin ipuaka e maa karo iroi sainan de na makaina enako. Ike e akapaka iya na misaira ane are e aki wata de poom are na kona ande petau ni merawan tebe tepeke. E te ake na kapayarangin warerike na tay saina are e anga yeya na kawring na koya apen tebe tepeke are e nakipe ana misaira ane na ya karawa. O ni kapaka ni meravan te pitipiki ari ikinaki pa ieke pusmai pai aki ena karawaki menteni ukiria. Erangi ni kapua kakake na kakata isaina ane iri etape men tani ka iri menti pitipiki. O etako linkan pa ni usiran erangi ni kota ana tutoko o ni kametata ana kon saina ai ieke pusmai aki te pai aya koroia. Me ake te panai si te wana ai enako meiro ya pente pitipiki ni kapteni. Saina ari punte wana ne petiepe e yei detaki na mete PIF Iyanga te maise te wane te milion te taara na Amerika ina nuntun na kon te PIF Secretariat au ari ete akin na te rapata ane. Papuni ka metuan na nun saina ipukin karikira kien te onwa te vitipike o re itaki na kuante iroro. Inge nani o yeyeri e taara na kakata isaina yon na na misaira ndetai ari pa ekoroi ndetai ari

0: aina ye yana poro ro yo stadium e PC i bukin de ta ki ye Brisbane me a ye tanga ni pwa i bukin te wa yen de ta ki i mere na ya i bukin ka men wan na pe ya men ka nga nga o te poro ro i mere nan toro mon na America at the US Shipwright Agreement kene po po ke American tara ruana mera va toro mon e san tangi ni kora kora ka pwa ka kana na na sen te te ben e te me tua teri tan te kai tara e manas de se ko vare ni ka pwa ka ka te poro ro i ane a vare ta ko Pae pon nana ki no metan te tau te akan toro mon. Me te Prime Minister te tau te akan toro mon ne po e Matthew Wale. E ka metu apa e te metu ane karine ki no metan toro mon. Pa tepe e ingi no metan te poro roi ane. On rungu rungu nana pe ipu kin teita no raam. E se Ukraine ni menga po mi iti ki wawana tapo ni karo pa Rusa a kemena inu kan tepe e rangin daruana ko mette tapo re po ye ite po buaka. Eri bosina ke pa ye ina pe na kaibu ken tutuo Rusa a kaibu keri ke tapo ua ke ata ke tena kinepe nana pa ini buaka Ukraine. E tapo perestens velo to mi Zelensky pa tapo ni karo pa aika pena seft novol o safneft janot aben ta ke tena kini kare buta ua ke tero pa ina ke irika ki anakare ke mani Rusa Arenga ya, emane na yei anapua ka yoni Ukraine. Eta kote kovana ni makurun Rusa e Yaloslav. Pasaf nef yanot, epon urada kenkai imiin taketene na nana drones ni puaka Ukraine na ika amais. Eta koriki pa yei amen na kea amete me yei. Inge nanyo eta koriki terongorongo me Ukraine pa yei tengauni mete menna ameta kea sani mete. Nana kakipe misaira o drone Rusa a kea taketena yei tekawa e keson. Eri posna kita pemen te kawa anne pa eponi metena te anais. Meta kurusa pa epon si ta kete na te taponi pa. Pa waus o ta po ke apo to kai peoni mamananga. Aki eka po nganai anatanga ni puaka Ukraine. A vasa tani ka pura pura yoni te rera in sasene te menna te saka meha kin te West Bank. In siringa te menna kai ni pa ere tain. Ari irangin te te ipuki ni puaka anna pena. Nana tai ni puo puo ki te wana ni puo ka karawan te pirim, e no hata len. Te pirim mare e asan deke kanwangana, te oska. E sasana ki Leon Levy, me te siri ome toni pe ngome tan turai wo wetenga wopi mene mewa. Nge e kasia o the otherin. Narun te rongoro mare e sanako, men na nopis te saka pura pura yoni makoron iterera me meyaki. E tako te pota ki me iterera areta pe me inome ta ya ome ta e te petelempa a yo me angasipa. Ngkai te montai in sasena ki ai kaini terera ipukin sirenga ya kaini pare tain yon te West Bank inanun te men e kan te nua te ririkin kai. E ta kona loya nautu adarin pa sasena te sasirisiri anne e poni maake na nape te tai are kaini terera ake akamea ka aki nape pare tain idou na yetau teka anang kona ngkai ne kai tarai tuwa ya yan te tua ngana e karawa ki te makurini ya wawa ke nsirisiri nako ya kaini pare tain. Ena tikiro ya mwe ken ta yo, awa kande mwa tokin rongorongo ipukin nongoram, ake asa rikini katavrawati, men anaru ne kariki rongorongo panani kiripes.
1: Hey, wasan nungo mo teakan di campaign, arapiki merawari rey?
0: Ya, po tirang po te campaign nani. Yesan nora te teakan anien tayan saan po, ta ake tikin tayan imangani ka iradikin tekawai, me itwa iro ya ta rongorongo na kukonani ka paraparata ya.
1: Arapiki mera orelei pun di campaign, ayah puputu yon kongan takakaisaki metan win cepe ibukin tararuan me kawakinan arapiki me aramerawa pa anagir otak men wagin kamengeng oni kapi arakaraka ki te pollution. Saki siyane me ibuputu nape yon kongan kaisakan arapiki pa yongan diki pa titapun takakaro kien kamengeng iroyo amat.
0: Anaya, anaya, anya kanya rongorongon di campaign nani ki me kukunan kaparanakua roi te teaka ane da yoka. Ya menga pota ki pike me merawa me ya busi ko pokosi ka para para ana
1: gana skara won ka para na ko te ga ara pike merawa re rei o ara pun te nauna ni pai pai naron ampai au pai aya pai ki ara pai pike merawa pun te potan te ga e qariok me ni ko tan te ga e ka pike me merawa ki ara pike me ara merawa men nara wa gin ka kaisa yo an ara pike ena pun bo ga ron ka wori riken do takin merurungin na ara pike O, reita ni meawa ki merawa, ke arakapati namaraki, pa yaongan teime atua meawre ideina, ipukira ngaira tenasini kiripas, ngkai on taye ikanaro.
0: Kura arapati reiriyo e meaw nang kaparapara, pa yeriki roi rongrongon te kempei naane. Ipua uwa pa kanga etapintikira ke maisin tayani meang ngkai, saki si yon tepike me yon tepenepe, me minno tanakini kakon neka yanako, deita ki mea waki nikare nako meang nakia kaka, hari yame ngakona nikarika te kanganga nakon arota panini.
1: Ngai ya roi yaan. Yang suan kita panin, uat yang awak mertuan, ah, kita perlu rokok karena kuan meng. nagyakak ngayari kana yay akon orian kare na kona mengi nagyakaka ta yokari tak na kon obsin taruan tutoparin yon isuani mewa bowo bowo wanu akia akia akia ke awa to wana isuo ay yak kapuwa
0: okay yere kiro yan oi bukin te gambe nani yakang arona apun si wagi na pagan ti obisan ke yay ay ka kona ni dane pe bua kon te wagi na kaisa ki bukin taruan isa kin na rapike mera mera wa tira aranga ni popo ki bukin nan
1: de gambe na yo a apun makuri kan jobis ay me kurubu ndoron digirak communities a botakin naro tapewa aki akukurei nira pokon tewakin kakaisak ya yo gana yeina nom kan boga aron tararuan isakin matan winna rapiki taita para me nakon ana Facebook page a arapiki mera orere ke ndeita ki me opisin tararuan juta panin ipikin pew namban tarpon aki asan maniwek ipikin ronron tain kakaisak sa wayen ka teme to apera pa kilipes te popoto dinanun ara campaign a arapiki mera orere

Nakon nasina, marataka mereko iarorae, manena mire keukeu iteraina. Arausu buna ariema mereko osineru, yonotoa, awarorae andaponako. Anausu wanakaro aika takarika, sinandang inonous, awaranuka, andaponako. Chairman, aurana Nkomisina atana makurin de leadership commission. Rorona me ake atatania ime ngaya o nake akina mereko takarika. Sikukurei awara unanura nikosa payasa nike akave tiana. Tarira, manira, tamera o sibura amwanda tangiraki iroura a mereko takarika. Mende mea wayo. Ndakani mebunga isuwa na wakasu wawa tanga wapu ime onowa. Ni mewa te minisi na konu wanua nita tairiki, ndio noraki ina vere vere. Evene ndau ni moyangana ya antebuka itandaken LMTA. Au, ikaiyaki deponga iyo eta kona pong gepo wawo mpakantai. Nakatanoata ayo enako mairou ya nasina ayika arangin tangiria. Maritaka mereko. Merie mereko. Au, meri mereko. Sipuna ika mehmet na noye iruna, chunia takarika, o chunia sinandang, o teusue parin yon tarawa. Ayo, tianine ya tangira kipa irian takatanoata, nanukawa kayo.

Na kuya, nasin sibun awa na usu mayro ko takarika. Sarita, tiray na nuwa nga are kamato na kiyay interawawata ni buwan tekaru aw tirao ay mayro ko takarika. Sinipunipo, may ni kaitaw at yasua ni kororoin na nakairiri na kone mayro ko. Nisipangana aw muyokoa na ake yasa ni mga kiyay na nun mayuna. Mayro ko takarika ponte chairman Nanapot Tokoinonia Shipping Services Limited. Yapon san dikit pa tepen na tesayang nipuwa ka nipayan mua nikatian wayan Koinonia. Ke Koinonia. O yasana pa nang anay bubuki nikaira wakin dinayaya ana opisa KUC mewungatapu nana General Assembly nguwa tanga wabi mewungwa ibeso. Erikina pe pate chairman nana komete te William Coward Memorial College ata pe wariki. Sikai taua ni marurungina me kora kora na ake esa ni buoka ni paia ke ni buoka ni paia o nanga iai ngaia ke nanga iai ngaia. So ni mekina Yesu Kristo pa poni ngaia te sanga te rau ni kuaua. Me iroun te moderator o tana makuri KUC. Ayo tenen na paraan takatanota na inanwang ayaw.

0: No, kawakin ang bengem. Tay karena ko amken imain takaway.
1: Nego, ugin tira pa na ki karena ko amken ang kayyeta na kanuana.
0: Ipukin ang papun tapem mambengi. Nangaya kawakin na ipukin isakin na pem. E kiripes te popoto.

kapunganay ti kidinteg ipikinmen ikiyakim ka. Karawan ka peyan kidinteg, makasinye kinikitay darikin takawain ti tayere na rikwa kiyay. Parikatem, pagkiripes te po puto!

0: accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, mas nalita na wag mo tapo.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kaya ang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ni Bang Waterphone.
1: Kaya rin ako na i-honora pa hindi akong telepon naroon the power pen or the solar charger, the phone cases, the dimbot classes. Ibigay the A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rinig.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oo, may school ko rinig.
1: Sige roi,
0: sa pen ni kayo po naman Waterphone at ipamuhan na nga iya.
1: Yaya na mga ngay phone tagi, inawalawale, bigay na daw, ipay rinig, ipeso, o i-Christmas. What's up, young man? Here we go!

Ana, dokoro ngam sponsor na pati ndi tayri kayo kid, sa pupukto ka ngong rami yon imeo rin FM 89.9 de kampana ni de Vodafone. Sinatimita ngong rana pa na dokoro ngam rin nakora. Ara wo ke ra ara de ne kesina ngong rana yakini. Ebon po roi wano ngong tayri kayo, yay na pati de am kongra re kona tau roi ngong rana yakin ngong de mong tayri kayo ke, de kongra re. Takarakin ka wamesu baki yate. Kunang raya kini rawan kanda yung kanye. Tukwa taro na kung jawa ruwaywa. Tapi me mereme waroy de minis na kung jawa ruwaywa. Amtay nung raya kini am karaki na kawamasu. Ibagi ya atay.

Na hai karawan pupusian nengi on go kore nengi ka akim ga bukin de green bag sin kan moi bukin am kai ke sans oi nengi ai ka kai im ga ibukin no boni en tanun nap dam kai ga kiri bas pa kiri bas de po po to

Oh, itu roi wanua nang mga wariki yang kata nota. Tawana ari bansa pa busamaya atau wanang kan dari tangi dak yokin nanti tadi kayo. Oh, ai dia kan nang kata nota mon dai nang atau wan ayu. Ayu panan de buat akin makuri at the leadership commission. Dai nang wanga on dai tatrawata ari atana kiai nausu awak kia kina tegaru, awak disibu, awak cerawa yang muan tetangi lagi, komisi na merku tekarika. Hari asal ni musirawa mende mea wai, ndai rikin tepung, tekani mea pung, isu wa nokas, uwa tengah wabu ime ono uwa. Aikai tepe uwa rongorongon merku tekarika. Ibang iya kin wabu ime tewa na ni mei tengar wabu buwa, ono bu ime tewa na, awak kain naranuka awana nous. Esan dikin ayah pada policeman ni nanon anapota kena makuri tepota kena policeman iki dari kaya pada inspektor ngaya ni karakua retire. Imuin noran nana makuri kora-kora me anak kakone maki o esan apan dikin ayah pa tesa makuri nana kampana tetau teka tekiripas housing corporation. Esan apan dikin pada po director ngaya nana kampana tetau teka tekipf o DBK. Esana pada makuri the OB, the livelihood small grant unit. Inanon detay yane, hoyeri kung ayip napepa the chairman the KLTA. Iki mga maing on diki ayip at komisina, nakon the leadership commission, mentawan na kuana men tenebuy nukito pa buwat ng hawabuy men mawa, ni karukwa tapong ayu ari amusira wai ay isuan na okas buwat ng hawabuy men onoa. Sekarang para pa ibukin mawa ni merako. Naruna ni kairiri o nanabia kumaka ibukin the leadership commission. O anata po ni makuri tatau teaka ni esa ni makuri ay. Ete meto auringakin am kairiri nte anua ni meau inanontawaki ni makuri pakaira ni meaura ni korawan narabiku. Kupesendapa o sibubusi ang anaki ya musu o rororom maki asiku imuim takabibitiaki inanontata indawawa tayo. Kuna masuroy ay natikiro ay manangam ni Parawakina apanunguyan tamerari ikarawa. Mayroon the chairman o Tana Makuri in the leadership commission. O nakuya nasin, sibun o wanausu mayro ko takarika. Sarita dari nanuanga ari kamato na kia in trawawata ni buan takaro au tero ay meroko takarika. Sinabona po man kai tau at yasua. Nukuro roin na nakairiri na kon meroko. Nsibangana au muyokuwa na kia yasa nunga kia in anon meuna. Meroko takarika pande chairman na nabot tokoy nonia Shipping Services Limited. Yapon sandiki pa temen na desayang nabukan na ba yan muwan katiyan nuwayan koinonia. Yasana pa, nangan na ibubuki ni kaira wakin diniaya ana obisa KUC meungatapo na na General Assembly wuwa tinga wabi mewuwa ibeso. Erikina pa pata German na na komite WGMC o tabi wariki. Sakai dawa ni merurungina mekorakorana hakiyasa nibukan na ba ya o nangan ya ingaya. Sana makina Yesu Kristo ba poningaya te sang at tira unukwawa. Mayroon te moderator o tana makuri ni KUC. Ayo, tiyanin nere tangirag pa hirian takatanawata. Nday na nawa nga. Ayo.

wa bu yi dumini sina kon jawar wayo wake yo ikani ka urugo da sangurare e muin ongram ni kona mayo a ye to mai kona pengane mem ko ngurare takara kini ka wame su boki yamate ke ane sina ngurare kini te kwa taroi na kon jawar wayo.

0: right first.
1: Si wawa de tara ako na kuwe ni kapung wana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kuna minta ni ti mentiyo te buina te ta hiriki ni karuwa te o nuwan te nga pong. Ori asta to wana wawa ke te pohi ibukin tayo na kim te pororoi. De tata hiriki kapung wana ki na pene tayo nang tiyawa awan ta karangay na.
0: Ori asta to wana wawa ke te pohi ibukin karinam te pororoi. De tata hiriki kapung wana ki na pene tayo nang tiyawa awan ta karangay na.
2: Yay tayo nga suwa! Nako yay!
0: Kata aras paswa ikan uam. Ori asta tuan nasi nuah nuah tepoki. Karena aku ke sepawa kan uam nak kau namusu ke rorom. Oh ikan dari kim.
1: Dah. Aku nak dia kau nak kena service for the phone
2: eh. Ori apa word phone? Jadi kau nak kerja. Anang aku kim kau tiga minutes.
0: Cukup eh.
2: Ibu kim tu nampak word phone dah nak aku. Yang nak service nak untuk cukup eh. You recharge me. Oh, the secret. Kana kwa tayo pati ka ng telepon. Pupusi yung call back. Kaya kanwagi ng telepon na iruya mutu. Aro rom na kya pona.
1: Ya, o ilawa sa tayo kana kwa kina urongorongo.
2: Nina po ito tayo bukini kana kwa ng urongorongo. Ikatwatu ka na namakay na.
1: Ha, kantawa mo. Kupon ko awa.
2: Ya, kani na nga. Uri nga. Uri asta. Awa, awa, awa. Dabo.
0: Whip chop up.
1: Ya, mga te whip chop up. Ay, mga tirang kante whip chop up.
0: To whip chop up. Kung namdang chop up. Ay, ako tangiri ya. Kaya namta po, pero kami na yay. Yan ni Paisi.
1: Ya, bukong guwaw ang aneke.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.kr Nakon sobap, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
1: Itang roi ngay wapi mea wat yawa inano ni suwa tepong.
2: Kanwai kong kay, ako na tina tuan rin tag. Inano na na sinas, Vodafone.

katien te pono ke te breakwater arena te ngtu ka te no o te tanaya fisheries training center e ka te rekin te po wipa e aru koni ka pene ni makuri ante koro tamne i bukin te tapo nau sin deidei i bukin te akaba ari e nakono ani poka te po te nome ta i bukin ka reken deidei i bukin te akaba o ka rikira ken te ta i pa yon te akaba e tako riki ana rongorongo te po ta ken nakawa pa te PMC e sana pe ni kosa pa e sana ni karawaki ka me te pa yon i pa iriki o tanaya Ndero pa ina tauroi na konte pepero nga reimina. Tikin kai ina mponi waake te makuri ipuki ni uruaka kinda nopis ni kawai te pota kinda kawari itanaya. Ari ina toki makuri ena na waka suwo te nga wopi meonowa. E kaina ki te po wia yu ilo unte kawo men sa koropo kin te pota kinda kawa ese eri tamua. Direct atasi, niko taki meana sim Korea ODA Desk e Dr. Hyeom Mine Jo. O te PMC Project Manager e Mr. Ju Sik Kim. Payasan seems a ban at the Japan Maritime Self-Defense Force. Akiaro kai kiripes di bukin karawan tiang adeidei na koya kain di kiripes Police Service Maritime Unit. Ni karawa aya kai saki awa yakata merwa na kon de Japanese and Korean War Memorial Site si peso de weekend ako. Edi bosa na kimenda ne besi sa ban pa karawan na yu iroya ponikotan ayarai nanwanga na koya ke asa ni puwa mea wia ina nuntaka uwa ni puwaka. Aiyo na pepone kotan narun teikari ke pei ipukin kati ime to ante rau o teikari nerine awa ite iroro ime renan te tau teakani kiribas o te tau teakani sapen. O litan nuram rongrongon na pende pete peke. Teki po roi ni iang ome saina o nanun ne usiran ni kanikaina te uana te poro roi ipukin te waien deitaki nte tangani puaka apuni meruruwa kinakina pe na ia po wii ministra ipukin deitaki meen senaniku menna pende pete peke re karawaki nte kanime pongi on suva. Eka ia ki te po wian e iro ia te pui meisu a pente petepeke. Ni gotake mea ana minister New Zealand, Winston Peters. A ia po wii minister ane e ponna nga ia tai. Ni kata roi mai te po wii at the PIA Foreign Leaders Meeting. Ari ena karawaki yon na pen Micronesia e palau. Ntena makaine a po. Awari ena ponikai eki na pe iro na ana Prime Minister New Zealand, Christopher Lincoln. E karawaki na pe ia po wii minister ane i miindikin taian na kirau nano nke e karawa na kakatain na napai ni puaka e maa karoiro isa inan te na makaina e nako. Ike e akapaka e ia na misaira ane are e ake wata te poom are na kona ande petau ni merawan te petepeke. E te ake na kapairangin wareireke na taisa ina are e anga ye ia na kaurin na koia apen te petepeke are e nakipe ana misaira ane na ia karawa. O ni kapaka ni meravan te pitipeke are ikinaki pa ieke pusmai pai ake ena karawaki menteni ukiria. E rangi ni kapua kakake na kakata isaina ane iri etape men tani ka iri di mente pitipeke. O e tako linkan pa ni usiran e rangi ni kota ana tutoko o ni kametata ana konsaina ae ieke pusmai aki te pai aya koroia. Me ake te panae si te wana ae enako meiro ya pente pitipeke ni kapene. Saina are punte wana ne petiepe e iei deitakina me te PIF Iyanga te maise te wana te milion te taaranda Amerika ina nuntun na kon te PIF Secretariat au ari e te akina te rapata ane. Papone ka metuan na nun saina ipukin karikira kien te ono e te vitipike o re itakina kon te iroro. Enge nani o iyeri e taarana kakata i saina i ona na misaira nte tai arei pa e koroi nte tai ari e saina i iana poro roi o steria me PC. Ipukin deitaki e praisemen me aia tangani puaka, ipukin te waien deitaki i merenaia, ipukin ka menuan na peia, meni ka anganga. O te pororoi merenan toromon hau Amerika e te US Shipwright Agreement, kenei popoke Amerikan tararuana merava toromon, e sandangini korakora ka puaka kana na nausin te itea te ane. E te ime tua te riitan te kaitara e manase suko vare ni ka puaka ka te pororoi ane, avaretako, paepon nanaki ino ametan te tau teakan toromon. Me te Prime Minister te tautea kan toromon ne po e mete uale. E ka metua pa e te imetua ni karine ki ino metan toromon, pa tepe e ino metan te pororoi ane. On rongrongon na nape ai pukin teitan no raam. E se Ukraine ni mga pomi iriki wawana tapo ni koro pa rusa a kemena inu kan tepe e rangin daruana ko me te tapo are po iai te po puaka. E ri bosina ke pa yeina pe na kaibuken tutuo rusa o kaibuke riki tape ua ke atake tena kinape nana pa ini puaka Ukraine. E tako perestens velo to mi Zelensky, patapo ni koropa, aika pena seft, novol, o safneft, janot, aben intake tena ki nikare putau wakin ti Europa, enake irikaki anakarika mani rusa, are ngaya, e mani na yei anapuaka yon Ukraine. E tako te kovana ni makurun rusa, Yaloslav, pa safneft, janot, e pon urara kenkai imi intake tena nandana drones ni puaka Ukraine aika amais.

0: etakoriki pa yei amenna ke amete me yei. Inge nani etakoriki tirongorongo me Ukraine pa yei te ngauni mete menna ameta ke asa ni mete nanakaki pe misaira o drone rusa aketa kitena yei tekawa ekison. Edi bosna kita pe mente kawa ane pa eponi mete na pe anais. Meta kurusa pa epon si ta kitena te taponi pa. Pa waus o tapwa ke apo utokai peoni mamananga aki eka ponganai anatangani puaka Ukraine. Avasa tani ka purapura yohani terera nsasena demenda testaka meha in the West Bank nsiringa demenda kaini paaretain ari irangin tete ipuki nipuokan na pena. Nanatai nipuopuo ki tehuana nipuoka karawan te pirim eno uhata len. Te pirim ari esan deke kanuangana nte oska. Esasena ki Leon Levy metisiri ometo nipiongo ometan turai wawetenga wapimeni mewa nge ekasia othi atharin. Narun tirongorongo ariesena ko menna nopis testaka purapura yohani makoron iterera me meyaki. Eta kute pota ki me iterera areta pe meino ometa ya ometa ete pe telempa ayo meangasipa. Nkaite muantai nsasena ki aikaini terera ipukin sirenga ya kaini paretain yon te West Bank inanunte men ekaan tenua teririkin kai. Eta kona loya nautu atharin pa sasena ntesa sirisiri anne. Eponi maake nanapetetai are kaini terera ake akameka aki napen paretain idouna yetau teka. Ananko nankaini kaitara ituwaya yante tua. Nkana ekarawaki te makurini ya wawa ke nsirisiri nako ya kaini paretain. Ena tikiro ya mwe kenta yu, awakane muatokin rongorongo ibukin nongoram, ake aastarikin katabrawaki, men anaruun karikin rongorongo panani kiribes.
1: Hey, wasan nongongo teakan di campaign, arapiki merawari rey?
0: Ya, patilang kwa te campaign nani. Yesan nora te teakan yan tayan saan pot, ake tikin tayan imangani ka iradikin tekawai, me ituwa iro ya ta rongorongo na, koko nani kaparaparata ya ka.
1: Arapiki merau rei pun di campaign. Apa putu yohan kawungan tak kaisaki metan win cepe ibukin tararuan me kawakinan arapiki me aramerau apa anagi rotak men wagin kamengeng oni kepe arakaraka ke the pollution. Sagi siyane me apa putu nape yohan kawungan kaisakan arapiki pa yohan diki pa tetapun takakaro ken kamengeng iroyo amat.
0: Anaya, anaya, anya kanya rongorongan di campaign nani ke me kukunan kaparana kwa roi teteaka anya tayoka. Ya menga pota ki pike memerawa me ya busiko poko sika para para ana
1: pe gana sika rawon ka para na kuat tega ara pike merawa re dei o ara pun te nauna ni pai pai naron ampai au pai aya pai ki ara pai pike merawa pun te potan tega e qariok me ni kotan tega e ka pike me merawa ki ara pike me ara merawa men narawa gin ka kaisa yo an ara pike ena pun po garon ka wori riken dota kin merurungin na ara pike. Oh, reita ni meawa ki merawa, ke arakapati namaraki, pa yaongan te meatoa meawre ideina, ipukira ngaira, tenasini kiripas, ngkai ontaye ikanaro.
0: Kura arakati reirio e meaw nangka parapara, pa yeriki roi rongrongon te kempei nane. Ipua uwa pa kanga etapintikiraka maisinta yane meang ngkai, sakisi yon tepike me yon tepenepe, me minno tanakini kakon neka yanako, deita ki mea waki nikare nako meang naki akaka, ari yameanga kona nikarika te kakanga nakon arota panini.
1: Ngai ya roi yaan. Yang suan cota panin, uo tengah uap metuan, itaburuk karena kuan mengin nak yakak, ngayari, kan, yai, aku nurian karena kuan mengin nak yakak, tapi aku rita kita kuan absen taruan cota panin, yon, isuan mewa, bawa, wanua, akia, ke, awat tuan isua, ayek kapuak.
0: Oke, yeri kira yane, oi bukin tegem pe nane, ekang arona. Apun si wakin apa kan tiap pisan? Kaya ya ika aku nani dan apa buah kon tiwakin kaisa ki bukin tararuani sakin narapi ke merawa. Tira arangan ni bobo ki bukin nan?
1: Di campaign na yo. Apun makuri kan tiap pisai? Me kurup undoron dikirak communities. Bota kin naro. Tapi awa aki aku kurei ni rap buah kon tiwakin kaisa ki ayo. Karena ya ina nom kan boga arun tararuan. Isakin matan win narapi ke. Tapi tapara me. Nakon ana Facebook page. Arapiki merawa rei ke data ki me opisin tararuan cita panin ipikin piu namban taripun aki asan maniwek ipikin rongrongon tain ka kaisak sa wayan ka teme tua apera pa kilipas te popoto dinanun ara campaign arapiki merawa rei.

Oh, iyo, mo katanawa tari tang kita kukinari kita takapinantay. Takatanawa tan rin ano nga. Ayo pa na ang dabuot akin ng Makuri at Leadership Commission. Rin ano nga on rin at tirawata. Ari ato na kaya yan ausu. O kaya kina takaro at isipu. O tirawa ay mo ang tangiraki. Commission na mayro ko takarika. Ari asan na mo siro man na may way dairigin dabong takana mabong. Isu ang nakas wawat nga wawin may onuwa. Ay kay tabi warong warongon mayro ko takarika. Ibangiya kinu wawin may tawana na may dangar wabubuwa na wawin may tawana. O panikahin na ranuka o na nose. Kaya sandi ki ngaya pataburaisiman ni naroon tabota ki na makuri. Tabota ki na buraisiman ikiyari kiyay pata inspekta ngaya ni karukuwa ay retire. Imo inoran na makuri kura-kura may nakakonimeki. O isa na bandi ki ngaya pata sa makuri na nakambana na tauteka. At Kiribas Housing Corporation. Isa na bandi ki pata po direkta ngaya na nakambana na tauteka at KPF o DBK. Isa na bandi makuri ni OB ni livelihood small grant unit. Inanun tata yan, o erik nga yan pa the chairman the KLTA, ikaya mga maing o hindi kiyay pa the commissioner na kung the leadership commission mantawan na kuwana man tinabuy na kito pa uwa tanga wabuy man mewa ni karukwa tabong ariya mo sirawa yay ay suwan na okas uwa tanga wabuy mewa noa. Sa karapara pa, ibukin na mewa ni Meriko, naruna na kairiri o nanapi kumaka ibukin the leadership commission. Ako natapon na makuri ito tautia kare yasa ng makuri ay. Kati mato auri nga kin ang mga iriri niti anuwa ni meaw inanon tawakin ang makuri pakaira ni meaw na ni karawan na rapiko. Kupesan na pa sabubusi ang anakia musu o rorom aki asuko muhim takabibitiyaki inanon tatay nawawa tayo. Kuna masuroy o inatikiroy manangam na borawa kinapin uwen damar aray karawa. Mayroon the chairman o taan makuri the leadership commission. Awan ni ara katanungata ari atang ina kinakona di detay di kayo pun narakapin na pan katanungata okay detay yung gan ni karakwa po ang daboy na sinang kaway basuran nung ura na kod nanin ni mahin na sinamo sirawa yagin di awaraw daboy na sinamo na ayo may riya kain di mayroon daw na Bruno mga sa may kuna nata kuna na uling ano pa na yaya na pati taran doko ko tapo wai ka nati matara pa na ana ko rin beren na kora wow wagi ayay am kampana rin tapo ay ti matu ko buo to ka ng ram yon ni maran mayo di FM 89.9 na meron tayo kayo kung nati matu ang kariri kaya na doko ko beren na kora wow ane karo ko tayo sinamo sirawa yai nati tayo kaya po tayo kayo na bondo ito wala tapo ina.

0: en la campana. A waterphone. Pataya angkai, yai tayen nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong waterphone, yai kaya napakan po. Waterphone, amon te meteroy na ronde Samsung, at AO6, nipo na tibubu api meriwew. Ayay rin nabim na anakis, ayake po na.
1: Yang kami po ay mga kive na din ng Samsung.
0: Payarakan na kive na ko, akawari ginanom na iyo. Tayo 7, ay wabubuwa tipi meruwewa po ng kay. Apun po na roy, wabubuwa ni mabi meruwewa. Kuwaran nan, temoto yi 14 at tipubuwa tipi meruwewa. ZTE 835, tipubuwa ni mabi meruwewa po ng kay. Kuwaran na penan, tenubia V70 at wabubuwa tatara po ng kay. Apun na roy, punung wabubuwa ni mabi meruwewa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. Apun na roy may mayna. Wapupua, ano ba yung meruwewa?
1: Anaya, anaya. Ngayon mo ang teka nga nga ang waterphone na anike.
2: Xiaomi Poco. E wapupua wapu yung meruwewa te tara po na. Ang kai. E po po kita wana kon wapupua wapu yung meruwewa. Tablet ay katawroy na nalpeira ay kati Samsung Tab A9. O e po po po kita wana kon tinipupua ni mapu yung meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sipupua wapu yung meruwewa. O nipopu kita wana. Nipopu kita wana kon o nipupua ni mapu yung tara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarik irong tini mea pui ni pesent de paka ni po yon na mga wawa ang taripon at de A07. Inarik in nane ang my phone na de 17 na kakinana ko o tapio wari ki taripon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay payekyo kyo kitay.

Okay, po sa na po at tabuyin na again. Dito tayo ay tinungan na minis mo yung tiyan at tabuyin na sa rukuro yung tikin ganoon ng katayrik mo ni Maury from 89.9 na pagkin tayo rikin tapong ngayon at toko ano pong wano way pong ino kasukot nga wano way mga nuwan. Kura pa, ngay kwasan. Kamaruruwa Maury from 89.9 may kanya uring nga na mga wakir kong kanya na kundi nga pong kachawaro yung nuwan na hana kaususki. Dito kira ay nikilad ng tayo kayo. Ya kata kira masum na pa. Okay, uring nga tatoro man masum. Ingat ya, mana semangka sepak yang pandai ini. Ya, yo taruh mana kita kerja san. Gawon aku mendam dulu dengan aku nama yang orang pergi taruh ikai. Tengok orang ini, semangka sepak yang pandai ini.

0: 发展一日为你这个回去就很那个压紧啊，不过压到我带那个弟弟。
1: 我记得你爹一过湖南去接咱们回去，咱们别急，湖南大路那边就输了耶。si te pong ako ha tayo ako ako nang kain karikam token online si men ka pong anan na visa card
0: ya ako kwa wani ya kuna nang kain bora yon na phone sila wata pam pam tiktok yon na yi
1: kui rani kong kui irangin ni pipi ti ang tayo karawana kana ko pong ya yon kore itagin ako ni PUP na yan ang pet 344 to free line kore itagin kayo ya pundi ka nabia buwakan irangin ni pipi si te bayan ko nang kain na nyo pundi internet o te visa card
0: ya ya pun nang bibi dirik yan ake de na kona koki o ake de beri taka tigirai na ari o ya pun topa pun nui nokta yari kain na nui yai ya kara ngay na tipa kantai tita wano tipa kana kuntai ay ya weyo PUV ay pun sagi jiwa me tangkoy
1: yaman na yane yaman man toko ni na nmenga na makuri kie kona kona ko kukona ni kapuan token anytime si kakawa kipa na yayan internet kawang visa card
0: ya ya pun nang kan chai dia ka gay pa ya pun nang save ya yau chan
1: pa ya kin kai ya nang pe pe tang kai ya ro ya na customer ti bi u bi bukin ka pu wan ti token o sa ki sing ya ni me pun dang in ta vi on ta ta ro ai tai na
2: na ko ya ana customers na ko ti pu bi a ke a ka pu nga na ti prepaid meter ama ako nang kai ni ka poi a mi tokens online si men ka pu nga na mi visa card the PC imeno or the tauroi ntaina kauga ana website pub at www.pub.com.ki or nakun the customer portal ibukin ne yeyam karanga kupus kupuero imet yambawa dita kina koira no one tamakuri yon the number at 444 ibukin program kamkono napa nori ar updates or official information yon na website at www.pub.com.ki PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Emanena kita karikira ki aimen na banken karikira ki asa ki te ATP banken ki anata ki te World Bank awai pon narata te agani kiri pes. Teran pon te mail ki water is life pon ingaya an ta karikira ki ai.
1: Pointa ka nga nga yon sal taro pun ka ina nuan teran ni moi e isa ki oye neno. Aire ki nimera nen maramani pa tangen karau online store.
2: Wotan bibita kin kanuan pong naron kurokuran tiniringa. Kira kin ya busintari o tengi buaga arota aron dekin araran eisak. Ndona ki mean ni tarakin de service ipukin tiran ya poni mean aurua ki omen ka ina nua chunobai.
0: Ena bebe dereken teran na isaki, eta uroin taina hua men men men pipita kini kanuan pongiro ya kansa af tarawa me peson san takarikiraki ai.
1: Aigai da bewa kanuan takarikiraki ai, towana katian mwa misilin nororan na ikabubura. Towana te makensi ya 2.5 million liters o taka wawa ipeso takoronga 3.5 million liters.
2: Wawa, katumeki nausin kapeni me paipun ran na ikabubu, ena wake ayo inanon tiririki ai.
1: Tenua. The solar PV farm. Aya ore na buka BUB ni karegia to korakora mentai ari na kaina no ki bugin maguri ni misin no noran nai kai. E makuru ya ki round the staff tarawa renewable energy project get the strip.
2: Awa, katina tuan roi rein the water reserve for epondik. E na ata ki romi the bottom no meta pa ara water reserve e ponte meto ni kaponga na ki on katina tuan ki roi reina ki bugin kaponga na ki.
0: Hayare nan kakawaka nai kareke peite botan no amenda nan takari kira kia yo inanun na yatai nuagi ni kavene ipai pun dan nai kapo wai kai. Wasan na tarongorongon takari kira kia na wota teise a isaki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawere rikena at this trip. Ponte wana takari kira ki yon teise a isaki mentai. Are ikatia ki pa ina katemeroa aron na nawaki me anamakuri de PUB yon teise. Wawa makoron takarikira kia yo, pa yei as trip 1 o yei as trip 2, ay atapi ni wakin kai. O takantani nga pangkana bubonga roi o inapundrang karikia, tipitaki metetemerwa na kontarawa tine inano me peso o pun kiribe sepanin. Diki, ni kawaririkian o tanakin de pa, o pun kawaririkian nepe kaponga nakin de pa.
1: Ay pun ko kongurara nepe kunang daaraba. O tayo ako kunan ka para para patira ko akurun strip 1 o strip 2 patira roin o yung tapeya.
2: Apo nan, mayayang strip 1 kanne ipon tapi may katiyan sola piano si bukin karikian to kurakura kiteis e isegmentay. Sola piano sa ikay, aki ating kay pondiki, ntakawaya po. Makurun takarikire kayo, e maninagi men the Asian Development Bank ke the Bengen NASA, the MFAT ke the Tautega New Zealand, the SCFO ay pon nam Tautega ni Gilibes. Strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe harika na makuri strip 1 men kasiyan to korakora mentai are ina kariki men na sola piano ay ina mga katia gitani itandio DMGC ipeso o tu wana nape may bukon tapin strip 2 pun katian po wanis ki transmission poles ake anati may pondigi na kopeso ipkin kapirakin teisiyata takatinua pun karukuan ka ay ka meo mentis o katiyan na patapon saas ibukin na ka ginika ay ka hawarang gani o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 eh pupato yon kamenawakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenawakin tirakay kitiyan yantare mentis o ayo ari inakunana pa ni popogi ni katameroa meon tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenawa metanuin tiepe men tiya pepe ke tiya bus. Makorona ganda yo are emanena ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tau teka ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira the STSP.
1: The STSP bunto wala na karigira ng tautya ka ene na yan na nataraduwa de mise ndeita ki me de BUB awa inapatari kitabewa naroon de Ministry of Finance and Economic Development meni manena ki me de World Bank ni de maise na mani at de primer wewa de milyon de mani na Amerika.
4: O kante yoga ni tira mi tagi de nami karigira ki an?
1: Meiko, ang tatao ng giyang inangangapun na kete bagi akaun ana tagi de STSP pun karigyan katameruan o kamaitan di Rogi ay kaameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yon South Tarawa. Uto kakia ta ane makuri jinanon dei dei o karikira kian ayo kono pa yon kati metoan doiro in ro. O wai tem makuri me communities ibukin ipitakin o kati metoan tian wani ka kaisak ibukin temu yang roy teisak o tinerurung.
4: Iwaran yae na inda pa jarang ni meta ta roy. O kuna ni ni kapara para pa iyo wa makuron na ni karikira kian.
0: Wawa makuron ta karikira kian pato wana pun katamen na usake aswa intome metemen siwa network. Katian roge ay kapo yan na usa may mga katumen na usa ikay na kung nabit na main siwa line. Taka wawa katiyakin roge ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan dinye.
2: O ya kawa, ay napakit na kita may karikira kyan.
1: Kaway ka takit na kita STSB kung peso pairi ki pigini piyaw na ni kay tiyore rin ki wis apero o way tiyananaw postway.
2: Ngayon ni, ngayak nga pundang kukongra. Oka, tira, makuri ayawa king kay yan di STSP.
1: Ito ime to ang kay nung agi tono pa ina kung tinibuy ano kami yung no toilet de kiribas housing cooperation yon peso. Kaysa kan de main siwa network ewa kina tangkay yon ipigini pew. Ina mga data kina ko pairik o peso insan pigini pew. Yasa na tangkay men bubong aroy onsan kaukwa kite wash demonstration moto de KIT peso. Bukin tiyanga reire ina ko yatayin de KIT yon kokakorun tenan sanitation systems. Ewa kina bangkay di sanitation pilots ke katiyan rogi ni kakatay ay kakakakor ay katibuy metenuwa maisiya ake anakatiya kina pa yon apero.
2: Tibubusi na koy mika in South Tarawa kota mi pouto kan kon na mikarikira ke at STSP ibukin waya kinan o katime toan te meuroi te mi ngoroi o te merurung
1: katime toi roi rin rok aki asan katia gyan te STSP wa ke yon na ba waya ni katia tararwas wan te meuri o te isak nanu na mita in ga po ganai rok ai ka po wai kai paina te dobe pe me te dobun taina karena koi mengen amrok the green pack kapongana si teran o te toilet paper ibukin te flush taina tararwai rok ai kai narun na pon noin ampai di bosini urwak de daya wa yakwa rabis emenai rekin de bdc jss nabisin de mctown kwan kawai ara facebook page at the south tarawa sanitation project ora number 7402619 2 kambesin raba osna benin de kiroina non weekend

At ang tanging ang kaiba ko po ni Penus. Ni karoy na ko tabim kikis. Pangam na wanting nga po ngayon. Kaya ni po kakatawroy ko na pe. Imain na ako na ako ni KM Susa. Kaya ang tarang mayroon na pending nga po ngayon. Okay? Na timetuan roro ni ko yun pa na ni mayroon FM 89.9. O ringan na ni po nuwanwa. Ni mga tawroy ni isi ko. May am katanwata. Kaya tangirak na ko yun. Ipikin ng ram. Tingapong ngayon.

0: 门当干不当 ？I want a home。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我第一眼看，也第一眼那个，你不敢播。以后那个在播，我的 phone， 也应该也那不敢播。我的 phone， I want to make a ring around the Samsung at day 06。你播那得不播啊？比没得我。哎呀，你那边嘛，俺那给是，哎呀，给播呢。
1: 呀，俺看你播那个 TV 那边那 Samsung。
0: 不呀，俺看那 TV 呢，俺搞玩的跟俺们那有。Day 07， I want to播 TV 没得我，播那看。Apun puna roy, wabu puan ibu bimer wayu. Kau orang nan? Temu tu i 14, tepu puan ibu bimer wayu. ZTE 835, tepu puan ibu bimer wayu punang kai. Kau orang apa nan? Tenu bi 70, wabu puan tetara punang kai. Apun roy, punu wabu puan ibu bimer wayu. Tenu bi TV 80 max, wabu puan bimer wayu punang kai. Apun roy main maina. Wabu puan, orang bimer wayu.
1: Anaya, ngaya muan teka ngangam bota phone nan niki. Xiaomi Poco.Wapupua wapui meruwewa te tarapona, angkai, ya pupu kita wana kon wapupua wapui meruwewa. Tablet ay katawroi na nalipeira ay kate Samsung Tab A9. O ya pupu pupu kita wana kon tinipupua ni mapui meruwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay sipupua wapui meruwewa. O nipupu kita wana kon onupupua ni mapui te tara. Kapu angkai wawa te Samsung A07, o inarekirom, tinimapui ni present te paka nipu yon na mkau wawa antarepon.At the AO7. Ireke nane a my phone at the 17 na kakinana ko. O tapi wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay pa yeke o kyo kita ina.

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kanika uringa iko ano? Tiha wa the new super plan.
0: Yani ying, naro may yoko sa nin tayo super plan. Yakan na ngay kay kay ko ni karo ko. Ayo the plan ari yon erik. Ayo le kanika ay wala erik. Nalika po ng lander super plan si nimebuti tara ako uringo nimebuti tiki ka pay tata. Ah, te buina tanga de minisyon de tete ki de semes.
1: Ki kari ki to wana point to no wate ki kabait un data. Oni me fu pote minisyon de tete ki de SMS. Si te nu wate ta rapona ina no mo pi me wa sieva.
0: Ai ari ori ya sta to wana to wana to wana de book. Ori ni te no wari ki super plan ne ka yana ko. Ai ai de gensua aki ko na ka ida ki na ko yei. Ipu kin te bo roya ranga ka wa ke yo. The new super plan.

0: Hello, kawakin ang bengem. Tay ka rin ako ang ken, imaan ta kaway.
1: Nigo, kukin tirapan na ki ka rin ako ang ken, ang kayyeta niya kanuana.
0: Ipukin ang papunta pem mamengi, na ngayya kawakin na, ipukin isakin na pem, e kiripes te po buto.

0: Na kay, karawang pupusiyan mengi on gokuri. Mengi ka, akim ka bukin de greenback, sim kan mo ibukin ang karete sans, o ay mengi ay ka kay imga ibukin melbonien tanun natin. Kariga kilibes, pakilibes, kateko poto!
1: Sa wayan ni kaligibay kay sa kate, kay taranang mengin na kya pa, ning neng kya kuma ning nandu kute kay nanin neng kya san tatawrawa. Kariga tem, pakilibes, kateko poto!

0: Melody, ven la campana, a Vodafone. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone? Yain kaya na pakan po, Vodafone, amon te metroin na ronde Samsung, at teo 6, nipo na te bubuha pi meruwew. Ayay rin na na, anakis, ayake po na.
1: Yan kami, kuwa na nga kive na din ng Samsung.
0: Payera ka na kive na, akawari ginanom na yu. Teo 7, ay wabubuha te pi meruwew po ng kay. Apun po na roy, wabubuha ni bebi meruwew. Kuwara nan, temoto yi 14, at te bubuha te pi meruwew. ZTE 835, te bubuha ni bebi meruwew po ng kay. Kuwara na pinan, tinubia V70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubuwa ni mapi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. O po na roy may mayna, wabubuwa, ano bi meruwewa?
1: Anaya, anaya, ngayon mo ang teka nga nga mo ta phone na niki. Xiaomi Poco, e wabubuwa bi meruwewa tatara po na ang kay. E po po kita wana kon wabubuwa bi meruwewa. Tablet ay kata roy na nalipera ay kata Samsung Tab A9 o ye pun po po kita uwa na kon tini po po ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus ni po na ay si po po mapi meruwewa. O ni po po kita uwa ni po po kita uwa na kon o ni po po ni mapi titara. Ka po ang kay wawa de Samsung A07 o ina reki rom tini mapi ni present de paka ni po yon na mga wawa ang taripon at de A07. Irarikin na ni ang my phone na de 17 na kakinana ko. O tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo.

O ya karo ko ira narata in ting apo ngayo. Te pi me wo roi te minis mi ndu ai wakes nang tau roi ni wakin mo kan wan ra. Rawan ka ki poske ya wan nu ngana pe kan wan nam ta pe sayo me kan. Sna tau roi ni wakin kan wan ra me ten nano. Ke kuna ki atangir ki na ko yon banani me uri FM 89.9. Na ko im kero kwa te me ton no ra na wan ding apo ngayo me yan petam ko ero ko. Ririta no ngora mi wan banani me uri FM 89.9 me yon piom. Me yepen no giri peso na ben no sinan ko ke kana ye me meten nanum ke kunam me ko tangri be no ngora yek nek na wanti nga pu ngayo a ko message na ko na Facebook page at PPA Mauri FM 89.9 ko na na ben disku me kai kana ko kunam me ko tangri be no ngora yek nek te mer wanti nga pu ngayo.

sina tauroan ka nyanibus mera moni metin nano li erukon ti nga punga yuwa ya ka ngay teakana. Maori FM. Ya kan bubusi ikuna antang tekuna sheiki pa nakamaye ya puwa yu ni meri ya tome. Korara pariki ngay puruno na bubura kiawa may nara kot oste Australia. Aya karapokoriki nabupura keichi simeo kien rona kiran nara meten nanti ngapunga yo ayong kanukuna merokotang iria sheiki ariana kiron sanju takantari nga men katangan kuna mayo ay napuni pen urwa kiahik anakai rom meni meri atua menti ngapungay.

korapa puruno na pupura kiawan nikunam nongraran nikunam nikunam maniki ina tikiro ina pakanwan nam tabas megan ha na koim gero ko timeto ndo na intinga ponga yo ndara meten na program i pun timeto na pen ron ko ndara program ayo nikaro ko apon pon de puina wan kan ndara tayeres na musra ai kanwan ndara ra meten na program ki kuna kya tangira kina ko yo yan panan meuri fm 89.9.

Mga yein pa yata pupusi ari yaro konte, te nga po ngayo ya ka ngay te akana. Mauri FM 89.9. Ya pupusi te kuna ari tairikin te tapes, pa sinaka meura nungo ngura yei, kurapa. Ya karapa kona pa susane sarin roa nakiran te nga po ngayo nara metin nano program. Wa yung kani metin nano kuna maro katangiria, tairikin te tapes. Pa kuna kanukura yei kanwa nungura amyon panan Mauri FM 89.9 te nga po ngayo. Nah, tiga orang akan wanam tapas nampak kan? Okay.

Ay, mga yay na pera, pupusi ari at ang rekin ako ng tinga po ngayon. Yaka nga ite ka na. Mauri FM 89.9. Nabupusi ko te kuna ari wariki ampai ke count your blessing pa sinaong ngura ni katamero ara tapas yay. Kurapa mayro na Susan and Mary may London Christmas. Kurapa o tikiro ay ampungay. Oh ya, karapo ko na pa Susan o Marian to na kiran nara meten na program ting nga po ngayon. O yung kanya ko na mi ke meten na mi rekam tangili pa na ngura yakin at yun pa na ni Mauri FM 89.9 de ting nga po ngayon. Wari kiyam pa'y takantan nga men katangan ko na mi ayo ay napun pen dokro ay kanwan na mi tapas may kan may Christmas.

0: Sina tauro ari kini pusmara meten nano. Kangai te kan te temeten nano e mga kuas na pa iyo. FM na pupusi ko pa kuwa kana kuwa. Kuna kana kuwa te kuna are kana kuwa kaina. Pa ina kana kuwa kaina tariu e ni suria ta pauro. Nte tapu are emena yei. Iakana kuwa na pe yei kaina. Awa ane meiroun tarina. Ea putun na ini yona. Love you tariu. Ia karapako na pe tia uwe yonatan. Teimea tuam doona kiran nara. Nung uram yon panan meuri FM 89.9. Noon doona kiran na pen nara metin nara program te inga apunga iyo. O yon kanne am metin nara rokotangiria. Kana kuwa kaina. Takantani kamen. Katangan ko naman iyo, ay napunipen. Nungruwa ki kayo na ilong tarimaya ni Suri at Apauro. Tinga po ngayon.
1: I can do all things through Christ who strengthen me.

0: takawakin ang bengem. Tay ka rin ako amken, imaan takaway.
1: Nego, kukin tirapan na kikarin ako amken, ang kayyetan niya kanuana.
0: Ipukin ang papunta tem mamengi, nangay akawakin na, ipukin isakin na tem, ekirbes te pupoto.

0: Bakit? Karawan po po siya nengi on gawakuroy. Nengi ka akim kay bukin the green bag. Sin kan mo ibukin ang karete sans. O ay nengi ay ka kay imga ibukin na ubo niyan tanon natin. Kaya kilipes, pakilipes, ipopoto!
1: Sa wayan ni karigibay kay sa kater, kay karanang mengen na kya pa. Neng neng kya kunga ni nanong kute, kay nanong neng neng kya asan katawrawa.
2: Karigatem, pakilipes, ipopoto!

0: Manel Menino na campana é J-Mix Pendless. Era em Nibucuri, em Catanata, J-Mix Pendless, Arequina, que encontraram na Devi Store, a Adoro em Gaia na Raku e Narundeina, Narundaikai. E ela na Raku na Yarundayan, Mattress Tapo, Mattress 5, Storage Boxes, é de Nemapu Indita, o Daisy Puindita, o Yenepe, Arakaku e Bukia Nasimi, Narunda Baby Walker, Baby Playnets, Baby Cots, Baby Clothing, o The Storage Packets, é de Nemapu Indita. O Ibukimia, que é Nemete, na Nominta Rakaru, é Catenete, o Debusporo, e ainda para poro nete, araporo nibusporo, kawi bukin debusporo ke soka shoes, o kau nipiri ke de jogging shoes.
1: O sexingayan me yena pe kau, ibukia nasimi, oibu nibukini ngami mani. Tayen pa intakahor ibukia day, tenan choice drum sets, kids school bags, ke tayen bag in dere ibukia nasimi, ngami yena ke ameme tenanumin de bagi, atawroy na pangkay tayen ladies bag. Kung kami aini akiyarang ni meme tenanumin de salon, o the lava lava ladies, haro ko na pangkay na nun ibeira, o ni kapuna ko kinipuya na pe ay kamuan de puroy. Yay na pe pasika ibukiya te, ibukiya na simita, yan ipasika, o wapon ng may siriki. Sa kising hayaan na menikuta ki mekanon na na hardware, na run, na kupa, aluminum, at the pime wawa, at the pime isuwa, security wire, dayan chicken fence, Sand pack. May ina pa ana toilet paw P O S. Away po ning kami arke kam kagay at yai si po kaya poroy kaya mi fridge. Yai na pa ina non pa ina mi kampana at J-Mix Pentless. Ami kampana at J-Mix Pentless. E kinakin ko na rana at dairy store. Ari ite mga na peso nuwahan me peso markets. Away na main store the causeway kaskoni. J-Mix Pendless, pun nam kampana, eti na to ano na nika ni katuro na pae ko intiyan may ngam, o nang ano ko tipo, erang inipuroy. Kam na digiroy, riki, mayroon na mi kampana, e J-Mix Pendless.

0: Una campana a Vodafone. Pataya ang kay yai tayen nakan ni pakan po yon na nagarabon Vodafone yai kay na pakan po Vodafone ang wante meteroy na rin de Samsung at AO6 ni po na tibubu api meruwa ay yai rin na na anakis ay yake po na
1: yan kami ko ay mga kive na pe ng Samsung
0: payera kat na kive na ko akawari ginanom na yu Tiyo 7, ako bubu at tipi meruwa po ng kay. Apun po na roi, wabubu ni bibi meruwa. Kung wala nan, temoto hi 14 at tipu po at tipi meruwa. ZTE 835. Tipu po ni bibi meruwa po ng kay. Kung wala na pet nan, tenubi avi 70 at wabubu at tara po ng kay. Apo na roi, punu wabubu ni bibi meruwa. Tenubi at tipi 80 max, wabubu abi meruwa po ng kay. Apo na roi may maina. Wapupua, ono bi meruwewa?
1: Anaya, anaya, ngayya mwante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua wapui meruwewa te tahara pona, ankai. E wapupu kitawa na kon wapupua wapui meruwewa. Tablet ay kata uroi na nipeira, ay kata Samsung Tab A9. O e wapupu wapupu kitawa na kon tinipupua ni mapui meruwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sibukwar wapi meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon o nipopu ni meapuit tara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inareki yung teni meapuit ni present de paka nipo yon na mga wawa ang telepon at de A07. Inareki nani ang my phone na de 17 na kakinan ako o tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay payeki o kyo kita ina.

0: The new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kanika ulungay ko, mati ka ko the new super plan.
0: Nani yung, naro may yung kusyon ng dati super plan. Yakanin na ngay kay ko ni karo ko. The plan are yon eriki. Maya le karike e wari neke. Mene ka pungo lan dera super plan si nene bui te tara o kukurego. Nene bui te kika pai tata o te bui na tanga te minisi on te tete ki te semwes.
1: Ki e karike to wana point o noa te kika pai tan tata. O nene fupa te minisi te tete ki te SMS. Nsi te mua te tara porna inanon wapi me awa siawa.
0: Maya re oria sta to wana to wana to wana te bok. O rene ita do wari ki super plan ne ka yanako. O yei te jensua aki kona kaira ki nako yei. Ipukin te porro. Oh yeah, I'm going to have a new super plan.

0: Again, rinaibukin ng ram de ting apo nga yoy akan mga tao na wayo, okay? Namo na ng ram, ma'am. Am kong ra, ma'am, na ang pampana at POP.
1: Fight! Go fight! Kira ka, kira ka! Hee-hee!
2: Au mai rorong ate na!
3: Deori, nga natapui may suwa, nubidigi minona ta, apera e tangira gilora e kiribes. Tawara iyo ari ikatawrawag imandana bibero nga the Stakeholder and Community Engagement Task Force men the POB ndona gime ana projects ay katinungwa ay kati South Tarawa Water Supply Project, the South Tarawa Renewable Energy Project, or the South Tarawa Sanitation Project. Arakongra ayo ina puputo yon ana services the POB me ana projects ay kay.
4: Sirawata pam pam TikTok ron niye.
5: Kuirani kung kuy irang ini baby ti am tawe karawana. Kana ko po gya yo kurita kina kon ti BUP na yanam ta 344 to 39. Kurita kin kayo ya pundi kina ba po ka. Irang ini baby. Sito ba ya kona kay nuno ya pundi sa net o ti visa ka.
6: Ya ya pun nang baby diri yan. Ake de na kona ko ki. O wa ke de beri ta ka ti rain na ari. O ya pun to apa pun nuno ta gere kay nuno ya. Ti karang ay na. Ti bakam tai, ti tawano, ti bakana kon tai. Ay ya we yo bi u bi ay pun sagi jaw na tang kwe
5: yaman ayan ni yaman man to ko ni na nga na makuri ke ko na kona ko ko na ni kapuan so ken anytime kasi ka pa wait pa ya yam internet aw am visa card
6: ya ya bun nang kan try ja ka gay pa ya bun nang save ya yau tan
5: pa ya kin kai yan ang pe tang kai ya ro ya na customer sti bi u bi bukin kapuan de token o sa ki si nga ya ni me pun dang intavi on ta ta roi tai na.
7: Somebody help me.
3: Na kuya ang customers na ko di POB ake akapunga na di prepaid meter. Kama ako lang kay ni kapoy ami tokens online si men kapunga na na mi visa card. Ipay si imeno o itawroy ntay na ko. Kawa ang website POB at www.pub.com.ki o na kun the customer portal ibukin na. Yay ang karang na. Kupos. Kupuero ro, emet yam bawa. Dita kina koy na nawan tama kuri yon ti number at 344 ibugino po kam. Kam ko na nape nori updates or official information yon na website at www.pub.com.ki. PUB, we say what we mean what we say.

0: WSB. Emanena kita karikira ke email nana banking karikira ke asa ke te ATP banking ke anata ke te World Bank awai pon naratal te agani kiripes. Teran pon te mail ke Water is Life pon ingaya an ta karikira ke ai.
1: Winta ka nganga yon sal tara pun kainan wan teran ni moy e isa ke oye nano. Aire ke ni mera nan naramani pa tanke ni karau online store.
2: Wotan bibita kin kanwan bong naron korokoran tiriringa. Kira kini ya busintari o tengi buaga arota aron dikin araran eisak. Ndona ki meyani, tarakin de service si bukin tiran ya puni meyani, aurua ki omen kainanua jenobay.
0: Ena bebe dereken tiran eisak, eta aurua inta ina kwa men menu men bibitakin kanwan pongiro ya kansa tarawa me peson san takarikira ki ay.
1: Aika ita bewa kanwan takarikira ki ay, towana katiyan wawa misiin nororan na ikabukura. The one at the McKenzie had 2.5 million liters, or the Kawawa peso, the Koronga 3.5 million liters.
2: Wawa, Katamekin knows in Kapene, may a pipe on run like a po, in a waka yo, in a non tiririke.
1: Then one, the son of PV farm, a yore in a book of BUB, in Karegia, the Korakora Mentai, a rena kainanwaki bukin Magurini Missin, non run like I, and Makuriaki own the South Tarawa Renewable Energy Project. Get the strip.
2: Awa. Katina tuandro ira in the water reserve are pondiki. En ataki romi the bottom nome da pa ara water reserve e pontima tuani kaponga naki on katina tuaki ro ira i buki kaponga naki na.
0: Ai are nan kakawa kana i kareke pe te bottom nome da nan takari kira kia yo inanan na yatai nuaki ni ka vene i pai pun dan nai kapo wai kai. Wasan na tarong rongon takari kira kia na wota teise a isaki na kon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kini ka wadi kena at the strip ponte wana takarikina ki yon days e isaki mentai ari ikatiaki pa ina katemerwa aronda na waki me ana makuri de PUB yon days wawa makaron takarikina ki yo pa yay as strip 1 or yay as strip 2 ay atapini waki nkai o takantani nga pangana bubunga roy o ina pundang karikia tipitaki metetemerwa na kontarawa tine ina nome peso o pun kiribese panin digi ni kawaririkian otanakin depa o pun kawaririkian nepe kaponga nakin depa
1: ay bun ko kongurara nepe kunang daaraba o tayo ako kunan ka barabara pa dira ko kurun strip 1 or strip 2 o dira roy o intapeya
2: o pun nan meyang strip 1 ganne e pun tapi me katian sola panel si bukin karikian to korokora ki teis e segmentai sola panel sa ikai aki ating kai pundiki ntakawaya po makurun takarikira kai yo e manenagi men the Asian Development Bank ki the Bengen NASA the MFAT ki the Taudera New Zealand the SCF o ay pun nam Taudera ni kiripes strip 2 ngane ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai ari ina kare kime ndana sola piano ai ina manga katia gitar itandio DMGC ibeso o to wana na bemai bokon tapen strip 2 pon katian po wanis ki transmission poles ake anati me pondigi na ko peso ipkin kapira kin tesia takatinua pon karokuan ka ai ka meo mentis o katian na petapon sas ibukin neka gini ka ai kai wara ngani o ye na peto wana me pokon no intapin strip 2 e popoto yon tamenwa kin metanuin tiepe ke the coastal protection tapena yo ari ina tapi me ame o kin tirakai ke tiene yantare mentis o ayo ari ina kunana pe ni popogi ni katemeroa meo tika me anota panin o ni kunana pe ni kamenoa metanuin tiepe men tiye pepe ke tiye pus. Makorona ganda yo ari emanena ki men the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tau teka ni kilpes. Ipukin dongorokon takarikire ke yo me anakakam makuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin te PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira the STSP.
1: The STSP bunto wana nakarikira ng tautek ane na yana na tararua demise data kime the BUP. Awa irapatarik tawo na ron the Ministry of Finance and Economic Development. Many manena kime the World Bank the mice na mane at the premier wawa the million the mane na Amerika.
4: O kante yung ani tira ni target na ni karikira kyan.
1: Naiko ang tatawa ng kyan ina kahapon na kaya dapat yaya kaun ana target the STSP pun karikian katameruan o kamaitan digi rogi ay kaamen o yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yek yon South Tarawa. Puto kakia tani makuri jinanun deidei wakari kirakian ayakona pa yon kati imetuan roiro in ro. Awa item makuri me communities ibukin ipitakin wakati imetuan tianu anika kaisak ibukin temeng roi teisak o temerurung.
4: Iwaran, jay na inda pa jarang ini metata roi. Okunani ini kepara-para paya wa makoron nani karikirakian.
0: Wawa makoron ta karikirakian patung wana pun katemen nausa kia suain tome metemen siwa network. Katian rogi ay kapo ya nausa mga katemen nausa ikay na kon na metemen siwa lain. Taka wawa katiakin rogi ki onsite sanitation system ya naus o communities ni kawai ka asan tine.
2: O ya kawa ay napakitinag na mi karikirakian.
1: Kawai ka takitinag in the STSB Konteso pairi kita gini biar nani kai tiada ada kewis apero awai tiada nana kosui.
2: Naya ni naya ngai pun dalam kokong orang. Oh ha tiada makuri ayawa kini kai yandi STSP.
1: Iti ini tu angkai nama agi jono pai nak konteni bui anak kami uno toilet dekiri pas absen cooperation yani peso. Kaisa kan demen siwa network ayawa kini pangkai yani pikeni biar. Ina mengadaita kena ko pairi or peso insan pikeni biar. Lesa na pengkai menbubong aroy onsan kaukwa kite wash demonstration moto di KIT peso bukin tiang arayre ina koya atayin di KIT yon kokokorun tinan sanitation systems. Ya wakina pengkai di sanitation pilots ke katian rogin kakatay ay kakokokor ay katibuy metenua maisiya akia nakatia kina pe yon apero.
2: Tibubusi na koy mi kain South Tarawa kota mi puto ka na kon na mikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katime tuan time uroy, time yung aroy o time rurung.
1: Katime tuay roy rin rog, akiasan katiyak yan ti STSP o akiyon na takawayan katiyak. Tararwas wan time uri o tisak inanon na mitay na kapunganay rog ay kapo way kay. Pahin na titupapay me titupon tayo na. Karina ko'y mayangin ambrok in the green pack. Kapunganay si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush in tayo na. Tararway roki ay kay naroon na po noin ampay. Di po sini urwak hindi tayo yaway ako. Arapis, imin ay darikin di BTC JSS na abisin di Mactown kwa ni kaway. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara nampa ay 7402619 2. Kampesin rapa o sinabin ang tikiroy na nun ngikin takay.